0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
0: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Ballroom on 1!

0: sa buong dia.
1: Patunay, galing mismo sa naang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Amira, nagkapagod na malo. Masaya, manok, nyam, nyam, nyam. Oo!

0: your manok ni osang ken pwerteng siram.
1: Isang patunay, Thai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawa. Kin,
2: ako po si Mating ko na po ang ginagawa abang tumatagal. Nai-irritate po kasi po rin kinamit ko tong Qsai Mapo. Napakahusay naman. Bukod sa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, trans sa irritation ng balat ko. Say, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Mapo. Napakahusay at since alert!
0: Reminder po nyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan complete ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala ng Best Caps Minerals Food Supplement.
3: Ako si Joel Sang Construction Larawis, Ligas City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-arawin na ang Best Caps Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
4: Ballroom on one!

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets.

0: groceries, drug stores at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
1: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Amira.

0: softener
1: para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop. Unrox Detergent Liquid Soap and Sure Soft Softener with three variants na pagpipilian: Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hama kumpara sa ibang hair growth shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
1: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
2: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas maganda ang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Ha, ha, beautiful Sunday. Basta Pinoy, OPM Classics.

0: Ginger Tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea, ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Ha, ha, beautiful Sunday.
6: Basta Pinoy, OPM Classics.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
2: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hama kumpara sa ibang hairy group shampoo.
3: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
6: At sinong kulabot?
7: Fresh, hindi ako.
6: Makidistro.
7: Ferong walat.
8: At parang batang-bata
7: dahil sa Era.
4: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
9: Era 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
10: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
11: Si Salvi na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa Era.
9: Era 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
12: Ha, beautiful sun.
13: Basta Pinoy OPM Classics.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilibro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio, tindugo na. Bicolandia. One Radio.

0: na ako mo sa akin ng langit. Ngunit ang pag-uwi lang na maaga, hindi mo pa matupad.
1: Oh, ayan ka na naman sa drama.
0: Aminin
1: mo.
0: Aminin mo na nagbago ka na. Dati nilalambing mo ako. Kinakarinyo. Sinusuyo.
1: Eh dati. Ngayon. Eh paano naman akong gaganaan? Eh puro ka nalang dada dyan. Tumigil ka. Tumigil ka na dyan, sabi.
0: Walang yaka!
1: Tumahimik ka dyan!
0: Pinabayaan mo ako!
1: Tumahimik ka!

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
3: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food. Tibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Bataba!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Bataba!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Bataba!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
5: Batata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang
5: Batata!
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
6: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
7: Kilabot ng mga dalaga
6: dahil sa ERA.
8: At sinong kulabot, Fesh?
9: Hindi ako.
8: Makidis to.
9: Parang walat.
10: At parang batang-bata
8: dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
12: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
13: Ako si Salvador.
14: Sa gabi ay...
15: Si Salvi na. Malatyosa, ang ganda.
16: Dahil sa ERA.
17: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibilis. Butika.

But I'm easy. Yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dila at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
7: Ang Dr. M's Amazing Tea.
6: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
8: The best of FRC. Folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
1: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet. Mga mamshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
0: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powdered Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Ako, Serex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet.
4: Still available.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Gold
3: 20-in-1 Coffee
4: and Best Cafe Black.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Okay. Po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ko na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black,
6: also available.
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Sunday Old Stock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sana all.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you. Heto, isang patunay na 10-in-1 plus packs ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay best juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng best juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, best juice na rin ang yung inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Sunday Old Stock

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Ang init!
2: Pataga!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Pataga!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Pataga!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto niyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Ang init!
5: Patata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Patata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Patata!
4: Sumubok na nitong bago! Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Batata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Sunday, Old Stock!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sakit sa bato, sakit na pahirap, naramdam ng buong katawan. Maaring tumaas ang antas ng dumi sa ating dugo at sanhi ng iba pang karamdaman. Dapat bantayan.
3: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang panapa, okra, samuyot at panax ginseng. Nakatutulong sa pagpapanatili sa normal na kondisyon ng ating bato o kidney. Labanan ang sakit sa bato. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Sunday Old Stock.

Domingo po ngunyan, narampokan dati magpumpong alas 8 sa good pong alas 10 sa banggi. Ang sendo pong programang The Song, The Singer, and The Angler. Si Joe Bones po, medyo tardi kidete. Tardi pero bako man the late. Tardi lang po, ta medyo naghidali lang. Okay? Anyway, ang sa tuya pong programa, ang The Song, The Singer, and The Anchor. Yan na naman po para magtaw sa endok yung mga kaugmahan sa paagi kan mga kantang 1950s up to 1970s. And siyempre po si Joe Bones. Ano po? Ang sa tuya pong mga kantang niyan, so gusto po magpartisipar, ano? Open po kitang niyan, pero alagad... ang dapat po, so mga kanta magpumpo ka 1950s, sagod pong 1970s. Ang saro pa po, habang kita nagpe-play kan sa tuyang mga kanta, medyo restricted ang kanta, ta, kaya medyo bako pong malinaw ang audio kung sa pag-abot po sa mga kanta. Kaya sa tuya pong pakimahira, kung sa pong hagad, sa mga paradangog, kung kay pong giraray ang transistorized radio. Okay po? Ang tuya pong mga kanta sa ngunyan. By the way, so gusto po magpartisipar sa paagi po kan sa tuya pong live ngunyan. Live po kita ngunyan sa kuya pong account. Sa Jose Jobons Bonto. Ano po? Pwede po kita ang magpadara sa tuya Japan na ano, pwede kita mag-chat dyan sa Sakuya pong account. O kaya pwede po kita sa Sakuya pong mga cellphone numbers sa 0906-864-1805. Okay? And pwede man po kita sa 0951-687-7375. Okay? Maya ko pong i-acknowledge ang mga minasunod, si Ma'am Lynn Binyas, si ring ma'am po si Manay Ilin, Catalina Buena. Okay? Sige po. Ang primero tapok mo niya na kanta, ano, primerong i-play ko sa Indukan, saro pa po yung si Mana pig-request ni Ren. Ren, ang sa tuya pong primerong kanta para sa imo po, ang For the Good Times. Okay? And this is for you, Aren.

0: to something.
1: Again, I would like to acknowledge the following, Mr. Efren Bilien. Ano pe, kumusta? Mag-request naman, ade? And of course, Delpin Guyena. Delpin, iskwila ko ni. Kaya ano ko, company commander ko ni kan panahon, ade? Si Delpin Guyena. Maluya man ang gadang sound, tabi Delpin. Mas magayon kung habang nagdadangog ka, nakaigwa ka mga gereke, transistorized radio. Ano? Para mas magayon ang sound. Kadigdi kay restricted ang araw ka ning makanta. Ano? Ano yun man ang gada yan? Sabutong tayan. And of course, Larne de Bonto is also watching the program. Sabi niya, good evening, tabi tiyo. Good evening man, tabi Larne. Ano? Si Bot nag-request,

0: Gustavo Ako series Team Dugun
1: na radio station
2: One Radio
0: One Radio 91.3 News FM.
3: Heto ang pinakabago
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!

El Mundo. And that was requested by Mr. Cogs Canyon. Hilingon ko daw kung mahiling ko gararay kung sa isi siya nag-request kaya. Ay, si say so, mga muyang paabutan ni Mr. Cogs Canyon. Nagduduro di pa rin sa kayaan sa kuyang cellphone na mahirap ang anyway, araw mo nang ganda ka na. Dahil na talaga, abo na mag-hero. Abo na mag-hero. Sige. Anyway, our next song is Secret Love. And this is requested by Mading Yuli Barameda. Basahong ko na sa natawad-tawad, ano? Siyempre, da kay Flor Bicas, budaan sa sayang agom, si Pading Ben. This is for you, Mading Yuli.

Again, Secret Love. Sabi di din ni Mading Yuli, basahong ko gararay. Na tanap na kunag ko niya nag-open naman sa kuyang ano sa kuyang cellphone. Nagkunyang kaya ng cellphone ko, medyo na naungmani. I would like to acknowledge RJ Alperez. Again, RJ, congratulations. Kay Romnick Bilaos and Kimanay Ilin, Catalina Buena, are watching the program. Ano, dahil ko kaya laman ay Ilin ako kwa so, na itong, ano ni, maligayang kaarawan. Medyo dahil ko na ako kwa, dahil kong nahiling digding, dahil kinagluluwas na maligayang kaarawan. Anyway, taod-taod, happy birthday na sa natabi. Kantang ko kang birthday song, ha? Pakantang ko kang birthday song ini may mga birthday, ha? Tabi mo na Ellen. Ade? Anyway, sige. Our next song is Ibibitide. This is by Matt Monroe. And sabi ni Pading Ipi, ni Ipi Bilien, ini da, may nag-request sa iya. Kundi dahi daki, ano ini, cellphone, kaya dahi nakapadara. Siya ano sana nagpadara. Sir Efren Bilien, this is for you. Ibibitide.

0: Pipa. Información. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
4: Boss Herbal Capsule.
3: Pinagsama-samang banaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Sana all.
6: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Bourbon Biscuits.
7: Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.

20 years ng tindungon sa indong mga radyo. Asin padagos ang tultul na serbisyo sa lambang Bicolano. Kami taos pusong nagpapasalamat sa padagos nindong pagtitiwala. Asin pag-antabay. Ini ang One Radio 91.3 News FM. Serving the Bicolanos since 2005. One Radio 91.3. Maski ano pa ang mangyari, tindugon sa napirma.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow, may bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow, gusto ko yan.
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Again, are you lonesome tonight? If you are, you tune in to One Radio 91.3 News FM, and of course to the program, the song, the singer, and the anchor. Sabi ni Lasa Bula, Tito Joe, pabati man po kami digdi sa Isla Lipata, ano? Dyan sa Batan Rapurapo Albay, mga parientes ko ini ano. And sabi niyo digdi, halataon na po baga sa light and angog. Iyo, dakulaon na talaga. That is sign of wisdom, Roday. Anyway, si Ma'am Lynn Binyas is requesting a song. Sige, our next song is a birthday song. Gusto ko lang nabation ining mga sabi digdi, si Manay Diling, si Ason, ano, Manay Diling Banyas, Ason Banyas Buesa, and Sandy Banyas. Happy birthday da, ngunya na June, ano? And sabi ni Manay Ilin, pakiplay da ang kantang Maligayang Karawan. Dahil ko Manay Ilin na kukuha ining Maligayang Karawan, unin na sa nang birthday song. And this is for Manay Diling, Ason Banyas Buesa, and Sunday Boy Batal Banyas. And this is for you. Happy birthday song.

Again, the way it used to be. And that was requested by, sino nga ba nag-request? Estrella Beren, para na po sa mga, sa pamilya Beren, Buduraya, and Coral family. I would like to acknowledge Mr. Gaspar Binusa, si Primo, ano? Sabi ni, alingon ta daw ginaraytabi, ano ha? Sige sana. At so dahil kung ma-accommodate na ngunyan, I play ko po sa masunod na Domingo. Okay? Dahil ko po nadadangog daan. Pigatara mo lang. So anyway, yung mga nagadaan, Primo, ano, mas magayong kung nagawa ka ki transistorized radio, mas madadangog mo kimaray ang sound, ano, mga kanta. Okay? Our next song is Delilah. And this is requested by Arsenia Nunez. Kunday ako, baka binbid ko ni si Arsenia Nunez. Ano? She said, ganun, familiar sa ko ang pangalan. This is for you, Delilah by Tom Jones.

Again, girl. Aha. Ang kuta na garuhabo pa akong maghali. Takulong pa kaya nag-request. Pero sa masunod na tabi, ha? Again, it's almost 10 o'clock. Pasalamatan ta po ang satuyang mga station executives. Si Mr. Jing Monte Alegre, ang satuya pong general manager. Ano pa o ang satuya pong managing director. Si Mr. Romy Bulente, ang satuyang general manager. Asin po ang satuyang station station manager si Ma'am Rosana Osangbore. Si Ring Mambo, pasalamatan ta ang sa kuya pong kairibanan digdi sa estasyon, ano? Ang sa kuya pong mentor, si Sir Manny Almoguera. Mabalik po gararay, ano? Pansamantala po na nagpaparam ang sa ito pong programang The Song, The Singer, and The Anchor. Mabalik po gararay sa Domingo, magpumpong alas 8, sagod pong alas 10 ang banggi. Ah, ang satoya pong pangultimong sunata, Love Me With All of Your Heart. This is for you and good night.

0: Team Ren O Sa King.
1: Sudad di Asi Pilipinas 56 poan alas 4 Diyos agas kamus mga katindugan di sa King. Pagpuan sa hindi mga pinagigigay, hindi mga pinagkakasiributan. Laomi po na sa marairahay kanligtas sa anuman na katib sa ito. Starts a thank you Lord for the God. This is a blessing. Humble, I think that you are better than us. From dar to dust, we shall return. Samanya tong basi ni Brarkan sa indang kumpleanyo. Maligayang, maligayang. Birthday sa inyo. You have many more birthdays to come. Sing some. Bina Annalyn Vidal, Rosalyn Mande, Silvia Rodel, Isra, Jodol Asin, Lili Salinto, sa iba pa ang silibral daw, enjoy life, kakatindog, agos nakabord sa mga hospital. Ang pukitan, sbakan, 2026, dung Mike, sa buhay, kung po natin, nang mangipaalala sa nasasama.

0: po ng late gagaling. Ari po our next move. Pero pray you give up. It's the fun noob. Let's bear in mind. Sit price we end up. Would lead to break greatness. Or any habit. Mga katinig din sa Prevero. Sa siyudad bank. Under the street. Sa siyudad din lig. Sa teto. Siyudad. Probinduan ni Sur Kamarinis. No. Sur Sasi. Good morning. Ini po ang 9.3 Newtin Duguna. Sa pangaran po kan sa buhay ang Jing Monte, Bossing Romy Vulan, Madang Os, ang sa kuyang partner si Manong Mani. Ah, Pus! Bako man gwa alang ba inuahan, dakurangog sa programa King Kasuro Kansal.
1: Si Bueno sa King.
0: Gram kan kitindag naer ka alas tres ka subago your area pinagkakarkos na available na datos nasa 45 east kan Surigao City Surigao del Norte ini against na 10.0 degree 30.0 mantang southwest monsoon anak south shore asin Luzon
1: Sibuya King King
0: sagang sugon ang naunang bitan ng low pressure ang chance ka ini na ma-develop bilang sarong bagyo sa
1: 20
0: basta naman tapos-ipos ang Visayas Bicol Ridge Quezon Oriental Mindoro Marinduque asin Romblon apektado mga katin low pressure kon kaya paminsan-minsan igwanin ang kalangitan na mga warak-warak na paguran sundo sa baka pwede range D sa kapalibutan
1: mo sa King King
0: mantang sa natatanag party ng ropa aros sa bagat ang nakakaapin po ran sa Metro Manila ang sinartikan Pilipinas mga pagdalom ang kalangitan paminsan-minsan may mga paguran dahilan sa localized thunderstorms
1: si Bueno sa King
0: Marata. Basta naman, takaning mag-ipos-ipos sa kusina. Manay, manoy, oy! Grabe, look, mister. Gari, nag-uli mahagaon.
1: Si Bueno sa King.
0: Sa'yong katabi, mister, na agahan. Ula nga.
1: Bueno sa
0: nagdiran.
1: King.
0: Maray na good morning sa mga inkargado sa kapalibutan, pag-abot sa kalinigan, sa mga street sweepers, miyembro ka na Solid Waste Management Team. Ay, dyan sa malilipot, lalong-lalo na digdis, miyembro ka na Management Team, mga batang sendro, di sumusunod, kundi galing kay boss. Sa mga yauna, mga katidugon sa merkado publiko. Good morning! Kumusta po yung pripani na hampangon ang mga hagyat ngunyan na aldaw na Lunes. Day 1 na naman para sa satuyang paglaog sa opisina, pagtauning serbisyo sa satuyang mga kliyente. Opisinang panggobyerno lalong-lalong. Na kunsain obligado ang gabos magtaoning tultol na serbisyo with a smile.
1: Bueno sa King, King, King.
0: Sa mga para uma mabuhay ka mo, mga parasira, pirming magpasiguro, tanganing day po mabugtak. Sa mga jeepney drivers on the road, bus drivers, UP Express drivers, Tali Transco, Judo Tatiro, Beat Coop, Empowered Women, Sasin Albay Operators, Sport Cooperative, Tricycle Drivers, mga parapa, Slippery, Win
1: Morning.
0: Kumusta? Mga nini, mga nunoy, matatapos na ang bulan na Hunyo para sa tuyang enot na salgo kan three-term school calendar nasa laog kita kan instructional block na kunsain ano ha iguanin mga diit na adjustment sa lado kan mga paratukdo dahil anta kaipuhan ng gadang ilaw masunod.

0: ang ilaw framework sa pagpreparar kan sa indang panturo mga katindugon. Dati lesson plan, naging DLL na sa nakutana, mas maray ngayon ito. Pero ngunyan mga katindugon, ilaw framework, ano ang sa imong intensyon? Sundo sa ways forward.
1: Si Bueno sa King.
0: Marata mga sir, mga man. Na si Madam Buda si sir. Grabe.
1: Si Bueno sa
0: King. Ang programa gini atot sa Dukan Best Cafe 8-in-1. Kasabayan Best Cafe Gold 20-in-1. Best Cafe Black 4-in-1. Asin, siyempre mga katindugon, honest ngunyan, Best Cafe Green 6-in-1. Gabos po with herbal mix. Kung kaya apwera sa mahamot na masiram inumon, igwa pa din marairahay na epekto sa lawas kantabo. Kaya best kami sa pagkaaga, best kami sa pagkauliman, best kami sa pagkahapon, asin banggi. Yan man, ang manok ni Osang fried chicken, nakakaiba ang siram. Sabayan pa ni libre ng akin, nagkukla manok utang tilam. Igwa po sa banwaan kan malilipot. Nagwara irak, digdi pa ako. Igwa naman, skan malinaw. Tiwi Adan kan ligaw. Mga katindugon, sa satuyang pagbalik, ang run, king-king!
2: May mga araw talaga na ang bigamdam ko ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti fast relax and I want to share.
3: You too, relax. Men up. Share fast relax. Relief. Care about. Ibuprofen plus paracetamol. Ask for doctor.
4: Honey, ano yan? Gabundo mo ah.
5: Honey, kayang-kaya ko yan.
4: Eh, honey, shelta.
5: Eh, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, gamitin mo yung softener. At ang kapartner niyan ay ang detergent liquid soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, detergent liquid Sure's.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay laundry shop, Unrox detergent liquid soap and Sure Soft softener with 3 pipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox liquid detergent soap. Malinis, mabango, at ang tayang available in all supermarkets near you.
6: Bes, huyan kapalan? Marino digdi may dumanon kita.
7: Ha? Nata! Inka.
6: Aw, Matubis Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
7: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
6: Aramo kaya, Bes. Bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asin bangko, igwa pa sin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
7: Ay, iyo, Bes. Sa mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
6: Oh, ano pati gahalat mo? Mus na!
8: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
9: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Muna, kitchen appliances, efficient washing machines, energy savings at ang pangarap ng smart TV. Lahat ng yan nasa RS Marketing.
10: Hi, Tachin. Nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
11: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
9: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
12: Ilabas

0: underwear trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinaliti with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maglo. For all kinds of fire protection, walang iba. Enterprises, Mylene's, the fire fighting it. Mylene Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, Mylene detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refill extinguisher. Mylene Enterprises, tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylene Enterprises, with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylene Enterprises. Mylene Enterprises, the firefighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love, with special room and cold shower with cured for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near 5. For increase in reservations, please contact 7-637-6946, 09-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Home. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your way from home.
3: Si Bueno sa Kiging!
4: Philippine Standard Time, this is na makalipas po ang Diyos Maray na sa Indugamos mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Bueno. Uyan na po, ang Ratsadakan, Kiging Barenta! Enot sa lado lokal, preparar no provincial canal bay para sa gigibuho na ulat sa bayan ni Gobernador Noel Rosal poon alaunanin pagkahapon sa Albay Astrodome sa agang Hunyo 30, 2026. Basado sa informasyon na nakabot sa Kigkigma Sentro and Ripdoraking akomplisim sa laog din sarong taon matapos na mag-asumir sa pwesto kanhapon ng Hunyo 30, 2025. Magigirubduman enot ng ibinagpahayag ni Kal na nakatutok ang sa iyang report unong sa agrikultura, sasyon, serbisyo sosyal asin iba pa konsein. Ang pinakatinig di iyon na maaraman kan mga albayan, gibo kan gobyerno provincial kan albay para mas makapagserbinin maray asin mapakaray tos kan rekursos kan probinsya. Sa naon ang bita ng ulat sa bayan, pinag-imbitaran na mag-atindir ang mga representante kan mga ahensyas ni gobyerno, lokal na gobyerno, pribadong sektor asin civil society. As mientras tanto, anal by Public Safety, Emergency and Management Office, APSIMO, asin Philippine National Police, ang preparado naman para sa siguridad asin emergency response para sa naon ang bita ng aktibidad.
3: Si Bueno sa Kiging!
4: Arrogante asin daita taong magtaonin respeto ang representante kan parakwari gikan sa siyudad din Legazpi na ang operasyon na sa may party kan Barangay Buang Tabaco City. Impormasyon na nakabot sa Kigkig ang mga opisyalis kan Barangay Buang at ni punong barangay Eusebio Boy Lorico pinag-aprobaran ang sarong resolusyon na minakontra sa liwar operasyon kan kwari sa taas asin baba kan tulay sa barangay na peligroso na para sa mga residentes asin kailan sa harap kutdigdi. Rason tanganing ang parakwarisyoner na si Miguel De Leon darahon ang isyo sa opisina ni Abragais na ipinasaman sa sanggunyang panlungsod kunsain nagahagad din resolution of no objection. Karakalis na unyo

0: 26 ning pagkahapon wa nin Committee on Environment and Natural Pay Councilor Nes Duman nahiling an plantikan repidilyon na si Carlo Trejo an mga barangay pati na an environmental office Tamako pigpapatakot na kakasuhan ilan sa dako ko an suporta sa kabawot na naliwat maisyon kan sa indang quarry ay buwang oy kado na naman na magkaigwanin oil price sa aga dahilan po sa liwat na pabuhay kan tensyon duman mga katin sa tahaw kan sinkan Estados Unidos mala mga katindugon maning pinalugtukar ko pinagtutubudan mga ranyan nagba-Amerika nagbalus na naman ngunyan so Iran kaya nabuha katindugon and the Hormuz Strait na pinag-aagihan kan sa tuyang mga rakulang barko na igwaki kara mga petrolyo o crude oil na pigbabiyahe na inasyone sa kinaban mga katindugon. So, sa aga pinaglalauman na dagpiso dos mga sa gasoline.
1: When osa
0: king mientras tanto dugon bako totoo na nanpartisan ang nangyayaring eleksyon sa barangay asin sangguni ang kabataan dahilan sa digdi mas nangyayaring barangaan kan pamilya sa pinagsusundidato ni pinagpanghayag ni Cell Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bubunaw sa atubangan kan mga edukador sa probinsya Canalbay kan nakalis na mga aldaw eleksyon sa November 2, 2026 preload ini para sa 2028 prison. Kung kaya pinaglalauma na mas dakol na madalaga na kandidato sa barangay asin is dahilan sa ini preparasyon asin alignment para sa don. Alagad panagos man giraray ang pagapudan kan Comelical Bay na magisa ng boss tagata kanileksyon na maprotihiran asin magigod para sa kamautan na serbisyong
2: very partisan. Ang 2026 barangay election event and preparation for 20. Ano? So, grabe mo niya na. Yeah.
1: When all
0: Election Supervisor Attorney Maria Bunaw mga katindugon.
1: When all king.
0: Taon-taon ang iba pa.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
6: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. Surprises, dealer of hardware, ice, construction material, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, arog kang, solan, mayon, Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Sino, Holcim, Asin Republic Cement. 6G Enterprises. Makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867-8628-5812 o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises. Try mo. Barato. Ang 6G Enterprises may smart money padala. 5577-5194-6182-4105. Pumapalpak na ba ang? Huwag ka na mag-alala. Narito na Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfields. Nag-aayos din kami ng portable gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4046-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi in-

Tipas po ang alas 5. Oras na naman, tanganing magbadag! Marina, good morning kay Miles Bobiles. Babati kami ni Gisa Bulod kang malilipot. Always nagdadangog. Family Bobiles. Oy! Marata. Kay Madam Nights Bonggon Bonina. Nina Palanas Bobiles. Pa-shout out sa gabos na nagdadangog.

King, pakibati man po kami digdi sa Suwa Malinaw, Bragais Family, Balasi Family, Bungkulmo Family, Bobis Family, Borromeo Asin Sagabos, kay Maricel Belen, Wilbert Bitadora, Randy Bilista, Tupi Belo Belga, sa mga taga Baclayon, baka kayalbay, magtaga lunad man tabi minsan ninyo, dahil magparabaklay. Tagrabi ang init ngunyan. Kay Minerva Bindicio, pa-shoutout sa mga taga San Roque Malilipot, Ninya Vilches, Lani Rialingo, Anacleto Berbertes, Gilma Coral, Ninita Bitago, kay Manong Dan Bitara, pasiring na naman sa school, kay Madam Alma Bedes. Pinapaisip po ang mga parientes amigo asin amiga ni Blas Boris Jr. Siya po binawian na kan sa iyang sinublian na buhay ang sa iyang bangkay nasa sa indang residensya sa Purok 5, Santo Cristo, Tabaco City. Ang lubong po sa maabot na Hulyo 2, Webes, nagpapaisi si Kati Boris Hiron bayain nini o Jiron. Ayo tabi, ang nakabugta kaya digdi ang lubong July 2, Webes, Handa Baptist sa simbahan. Pakiklarado tabi, ano? Kay Ma'am Hiron pala. Kay ang nagpapaisi si Kati Boris Hiron, mga katindugon. Ang programang ini atud sa Edukan Dinil Bakery, tinapay puwerte na sogpirming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party kan Tabaco City Hall. Pagsadiri asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang. Pirming niya on anbar sa gaiter. Mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan pangutuhan, merindalan pamanggihan sa barsaga itiri. Solve ka gunyo sa mga nagpapamatanga asin na aagahan. Digdi sa sentro kan siyudad din Tabaco. Anbar sa gaitere 24 oras nang nagsiserbi. Iguaman sinda nin air condition na enting barbershop and saloon. Matapos magpagwapo asin magpagayon, ninabot nin gutom diretso sa barsaga itere. Pirming yaon si Ate Beth Barsaga. Yaon man ang malilipot kakpit kolisiyong pagsadirikan Familia Beya. Nerabus Madam Girly Kukua along naso sa Barisin Rinawod, malilipot al kulang tandaan kada aldaw na Domingo, soy-soy ang hackfight sa malilipot cockpit Coliseum. An enot sundo 30 sultada an magana Barisin bining 1,000 pesos na premyo, 31 sundo sa matapos 500 pesos an premyo. Alas 6 registration na, alas 7 sundo alas 9 ulutan, alas 9 uno back partner kan mga Mr. Asin Mrs. Nahabu mapasma tambakan labahon darahon sa Adam Luck Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Luck Laundry Shop nagagamit din makabagong teknolohiya kung kaya ang mga musingon indong labahon pagluwas sa makina itsurang baguna mahamoton pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Purok 1 poblasyon Malinaw, Albay. Maraming good morning kay Sir Nad sa Sin Mambing Kalmada. Siyempre mga katindugon yan, Tabaco Color Mix Paint Center. Gabos na klaseng pintura. Kulor na kursunada ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha along National Road yan po sa Purok 1, Barangay Salvacion, Tabaco City. Maraming good morning kay Boss Asin Madam Helen Berwenga. Partner kan Kig-Kig si Tabaco City Council Reader Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Panlungsod Gansu. Tunay na amigo pag-asik. So kita ang mga katindugons kan mga baretang Kig-Kig sa nagpaluwas ang Office of the Ombudsman Lusoan para sa grupo ni Alcalde Umano kan Banwaan kan San Andres Catanduanes magsumiter nin kasimbagan unong sa reklamong administratibo asin kriminal laban sa mga ini. Ang reklamo laban sa alkalde asin iba pang ipinagsampa nila Mr. Leo sa si Junior. Ancilia Junior, irregularidad sa pagtataon in prangkesa, autoridad, permit para kan St. Bede Cockpit Arena sa Barangay Kumagay.

0: Mayor San Andres ordered to file counter affidavit with comment on prayer for preventive suspension. Ang mga inikaipuan mag-file kasabay na ang affidavit kan mga testigo sa laog nin 15 di ma-receive ang orden. Nakapalawan man sa kasuguan dai pwedeng palawigon ang ipinagtalaan na deadline para sa pagsumitir kan sa indang kasimbagan. Basado sa impormasyon na nakabot sa kikig ang mga reklamo laban kay Alcalde Ali T. Romano kan San Andres asin iba pa o sa pinagsasabing pagbalgar kan mga ini sa Acta Republica 7160 o Local Government Code of 19 Republic Act 3019 o Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standard Official Sin Employee, Republic Act 11032 of or Ease of Doing Business Act, Presidential Decree 449 o Cockfighting Law, Revised Penal Code, Civil Service Rules asin nagkapirang ordinansa kan San Andres. Naglalataw sa verified complaint, nagpuon ang kaso sa pagpasar ning mga resolusyones asin pag-issuing permit asin authority para sa operasyon kan Bulangan na pinagsasabing call na binalgar na mga existidong leyes.
1: Si Bueno sa
0: nagkaigwanan in groundbreaking ang lokal na gobyerno kan Uwasalbay sa Panginoot o sa Panginoot ni Alcalde John Trinidad para sa saindang eco-construir na bago asin modernong public market. Basado sa impormasyon na nakabot sa Kikig and Phase 1 kan proyekto, igwang ipinagtagama ang LGU was nin 40 milyon di pesos na ang proyekto parte kan pangaturugan kan mga wasnon na ma-realisar tanganing magkaigwaning oportunidad para sa investment asin empleo. Sigon kay Alcalde John Trinidad at sa iyang administrasyon na i-modernize ang sentro poblasyon sa paginin pagtaonin marasilidad para sa benepisyo kan mga market vendors, entrepreneurs asin bilog na komunidad. Presente sa naunang bitan ng aktibidad si Gobernador Noel Rosal asin nagpagirumdom sa mga wasnon na ang gobyerno probinsyal Canalbay nag-alukar manin pundo para sa solar street lights sa sentro kan Banwaanin Uwas.
1: Si Bueno sa King.
0: Marata. Police report po kita. Naarestar kredad ang pinagtutubudan na drug courier matapos makonfiskar digdi ang pinagkakarkulong 136 mil de pesos na bo. Ini ang ginsa ginibong interjection operation o interoperation sa port kan matnog sursugon sa barangay Kaluukan kasunma. Pinagbidbid kan mga otoridad ang suspitsado na si alias Ray, 33 anyos ang edad, soltero. Daing high school undergraduate driver asin residente kan Feisto, barangay Itzto, Dasmariñas, Cavite. Sigon sa mga otoriskar sa Sumbikalan, ang maabot sa 20 gramos na pinagtutubunan siya mo, na pinagkakarkulong, nagkakandidada, 136 mil de pesos. Ginibo ang operasyon kan Pineya Seaport Interdiction Unit, matnog sursugon sa pakikipag-koordinar sa iba pang law enforcement agencies na nakadistino sa pandala o nabita ng sospitsado bahampang sa kasong pagbalgar sa Acta Republica 9116 Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mantang ini, nasa kustudya pa sa mga oras na ini kan mga otoridad.
1: Si Bueno sa King.
0: Magnikay, magdatimaan. Nakulngon yan mga katindugon ang nabibiktima nin mga mahabas.
1: Si Bueno sa King.
0: Magpasiguro dahi pagpabayaan ang sa Indo mga House of the Rising Sun mga establisimiento de negosyo na bako sigurado ang laka. Tatibaan makaipsot mga katindugan sumbik. Taod-taod ang iba pa.
2: Imagine this, the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Hand Soap Collection, a refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only

0: Alabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea, lemongrass, moringa, and ginger brew sa labat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo!
1: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang power committees.
2: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
1: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
2: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
3: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
1: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kiyang sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Green and Best Cafe Black, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.

0: No segregation, no collection.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
2: 46 minutos na makalipas po ang alas 5. At ngayon sa ating mga balitang pambansa, bukas sa publiko ang gagawing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po ito kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. na nagsisilbi rin bilang clerk ng impeachment court. Sinabi nito na bubuksan ang gusali ng Senado at maglalaan ng ilang upuan para sa personal na makapanood ng paglilitis. Ang paglilitis, mga katindugon, o pagbubukas ng impeachment court, mag-uumpisa sa darating na Hunyo
1: 6, 2026.
2: Samantala, susuriin ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development sa pamumuno ni Senador Erwin Tulfo patupad ng juvenile law. Ayon kay Tulfo, panahon na para silipin ang implementasyon ng Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 kasunod ng mga sunod-sunod na high-profile cases na kinasasangkutan ng mga minorilang ang insidente ng pamamaril sa Tacloban at mga kaso ng pananaksak sa Negros Occidental at lalawigan ng Cavite.
1: Si Bueno sa King, King, King.
2: Samantala, posible umanong magkaroon ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa ngayong linggong ito kasunod ng panibagong tensyon na nagaganap sa gitnang silangan. Batay sa oil industry sources, ang presyo ng diesel ay maaring tumaas ng piso kada litro. Maari rin naman anyang madagdagan ng 2 piso kada litro ang presyo ng gasolina.

0: ang naturang pagtataya ay kasunod ng muling pag-atake ng Estados Unidos sa Iran bilang tugon sa isang Iranian drone strike sa isang cargo ship sa Strait of Hormuz.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, hinimok ni Senate President Win Gatsalian ang Energy Regulatory Commission na paikliin ang panahon ng pagpuproseso sa pagpalit ng mga consumer ng kuryente sa lukuyang distribution utility tulad ng Meralco. Base sa Energy Regulatory, aari ng mamili ang mga consumer ng nais nilang supplier ng sunod ng bisa ng 100 kilowatt contestability threshold o ang minimum level ng consumo para mabigyan ng opsyon na mamili ng sariling power supplier. Dati ay nasa 500 kilowatt testability threshold.
1: Si Bueno sa
0: Kibling, tumaas ang singil sa kuryente kapag nanalasa na ang El Nino sa bansa dahil hihina ang produksyon ng kuryente ng mga hydropower na planta, kaya't lalaki ang kukunhanin mula sa mga mas mahal na coal at diesel plants. Nagbabala si Philippine Commerce and Industry Vice President for Trade and Endang na direktang tatamaan ng matinding tagtuyot ang siyo ng putba sa produksyon ng pagkain tulad mais. Alos 30% ng pangangailangan sa kuryente ay galing sa hydropower plants at 10%, 2% naman. Dagdag pa niyang maaaring inflation sa sapagkat tatamaan nito ang mga kapag nabawag para sa irigasyon at tatamaan din ang opera ng mga pabrika.
1: Si Bueno sa King.
0: Sa umabot na po sa 430 nasawi sa mapaminsalang magkakasunod na lindol sa Venezuela habang nagpapatuloy ang malawakang search and rescue operations para sa nawawala pang 55,000 katawo na pinaniniwala ang natabunan ng mga guho. Ayon sa mga otoridad, mahigit 1,600 foreign rescue workers na sa bansa sahang darating iba pang team upang tumulong sa paghahanap ng mga survivors matapos ang lindol noong Miyerkules na sinunda ng daang-daang aftershocks.
1: Bueno sa King.
0: Grabe, matindi ito, Manong Manny. 7.2. Pag sunod 7. Tabi ang aralang kawo na building, mga katindugon. May sarong excuse sa mga Amerikano, ano ha? Kuyan, maswerte pa man siya pig tutugot na magpaaram sa ibabaw kang kinaban. Aki, mga katindugon.
1: Si Bueno sa
0: taon-taon.
2: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
3: G with Gourd C+. G is to support your daily glow. G to feel good from within and let your natural glow shine. With an exercise, Gourd C+ is your daily plus. Gourd C+ with Z.
4: Aslas Zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist,
5: kamo naghahanap ng dekalidad na dining set, bed with frame, asin ibas para sa sendonghas o kas, showroom kan and Boyan Furniture, San Antonio Tabak, yaon sana sa National Road. And Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood and furniture. Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-96987 or 0908-943-7958 for more details.
6: Rider, may bagong tambayan na naman mo. Cycle Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ng piyesa at serbisyo may puso. Hanap mo ba ay tires, engine oils, kompleto. Batteries at nandiyan na lahat. Accessory matibay na performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
7: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, as in snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap

0: Donuts mababakal sa gabos ng mga branches kan manok ni Osang Fried Chicken House.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
4: Jaya Enterprises.
3: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, Boss na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
4: Jaya Enterprises.
5: Paisi, hali sa Albay Electric Cooperative Incorporated manungod sa Annual General Membership Assembly o AGMA. Ipinapaaram kan manihamyento kan aleko na susog sa Board Resolution Number 70 Series of 2026. Gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City ang AGMA kan kooperatiba sa maabot na Hulyo 4, 2026 aldawning Sabado. Susog sa Article 3, Section 1 kan aleko Constitution and Bylaws. Mga aktibidades, alas 7 in pagkaaga, on-site registration. Alas 9 in pagkaaga, program proper. Alas 11 in pagkaaga, business proper. Agenda, presentasyon kan audited financial statement o AFS para sa collection year 2025. Updates, manood sa operational status kan aleko, kumpirmasyon kan articles of incorporation asin mga inamyandaran na provision sa aleko bylaws. Imbitado ang gabos na miyembro konsumidores kan aleko. Magdarasa na nin bagong aleko notice of billing o resibo kasabay ang anuman na valid government issued ID with picture o anuman na dokumentong magpapatotoo kan sa indong persona. Dai pwede ang pag-atindir sa paagi nin proxy o bakong mismistrong miyembro konsumidor. Pwede naman magrehistro online gamit ang link na agma2026.alecoinc.com.ph. Magkakaigwama nin raffle kung sain pwede kang manggana nin 30,000 pesos, 20,000 pesos, 10,000 pesos, 1,000 pesos as in 500 pesos. Maghirilingan po kita. Diyos mabalos.
6: Paisi sa pagbayad sa 1% na basic real property tax o amilyar asin ang 1% special education fund para sa taon 2026. Pinapaisi na ang real property tax o amilyar
7: para sa taong 2026.
6: Digdi sa siyudad ng Tabaco, pwede nang bayadan bago mag-Enero 2026. Pwede man inibayadan sa apat na installments na warang interest susog sa mga minasunod na schedule. First installment, antes o daing malagpas ang March 31, 2026. Second installment, installment antes o day malagpas sa June 3, 2026. Third installment antes o day malagpas ang September 30, 2026. Fourth installment antes o day malagpas ang December 31, 2026. Pwera ka iyan ang parabuwis. Pwede man mag-aprobitsar ki discount 20% pag an amilyar interong babayadan antes January 1, 2027. 10% discount pag an amilyar babayadan antes kan installment deadline. In kaso magpalyar sa pagbayad kan amilyar, susog sa nakatalaan ng mga schedule, magkakaigwa nindagdag na penalty na 2% kada bulan kanda ipagbayad. Alagad, dai malagpas sa 72% pag naglampas na sa panahon kung sa indai panababayadan ang mga amilyar. Pwedeng mangyari ang mga minasunod, warrant of levy sa daga o propiedad, pagsubasta kaini asin pagsangat in kasong sibil sa korte sa mga may sadiri nindaga asin iba pang propiedad. Tabi man sana na magduman sa City Treasurer's Office kan Tabaco para sa dagdag na impormasyon. Ang pag-isi hali sa Office of the City Treasurer.
8: Malsun! Si Bueno sa King!
9: Philippine Standard Time! Alas 6 na! Mga katindugon, magpasalamat kita sa tuyang namumuta na kagurangnan sa pagtao sa tuya ni oportunidad na magimata ngunya na pagkaaga tangani na liwat hampangon ana mga hagyat sa buhay sa pang-ural daw na buhay kan lambang saro sa satunya. Pagtaoning oportunidad tanganing pirmiman kitang igwanin pagkaon sa lamesa sa Urual daw. Maray na salud igwanin mga tultul na barkada asin syempre igwanin maray na trabaho. Sabay-sabay kitang magkanta kan walang hanggang pasasalamat.

0: buen osa.
1: Cuatro minutos na makalipas po ang alas 6. Grabe so nangyaring insidente dyan sa may party kan balading ano? Nagsalpukan so motorsiklo buda truck na sulo. Nagkaraba. Ano daw si details ka ito? Sir Bert. Grabe. Nag-responde man tulo sa Bureau of Fire Protection, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office muna, Philippine National Police. Mga katindugon, nagangalas kita, kunya ta ang motorsiklo masalpok sa truck. In minsan, pauli ako, hali ako digdi sa tabako, may naagin ako dyan manong mani, nagtiripon sa may parting yan kan San Lorenzo. Paguna ko, ano? Ito pala, may nagsalpukan, duwang motorsiklo. May waso na ang tinampo, nagsalpukan barangan. Ano yan? May diferensya ang motor o ang nagmumotoran may diferensya? Kinaoban ano? At nangyayabuin ang aksidente. Day mo man yan, piglalauman. At ang pinakamaray, manggiraray. So, safe driving manong pahit. Pirmi ka dapat yaon sa linya. Tangani na masangkugan ka man. Day kanin problema. Iya ba, Ana? Pagkaarog ka iyan, maski gurano pa ka ngawa-ngawa kan mga otoridad niya to sa Land Transportation Office na antes nga ni ka mo magkuaki driver's license, mag-undergo ka muning tultol na mga pa-seminar, training, and then sabuto na maray. Dahil paano magparasuryur kat kita na mapahit na kita, makuha kita dyan kita muna, makuha na kilisensya, manong mani, iya ba, Ana? O bako, nagkakapirirwisyon sa indong kinakban. Maray na, good morning kay Jennifer Buelya, kay Madam Milba Oliva Gaita, buda kay Manong Gini, kay Madam Alma Bides, yung nagdudupa-dupa, kay Manong Imbol, maray na good morning, Sina Aykutso, Franz Ilaursa, Conchita Bindal Gribialde, Jocelyn Bilason Claveria, sa mga taga-Hunok, oy, marata, kay Analisa Binos Balmaseda, Ason Binamira Birmas, watching from Laguna, kay Dawi, dyan sa Hindi, Marina, good morning. Kay Lorna Napay Butilo, Pifanyo Banis Marie, Antonio Camaya, Banji Sido, Kasubangge, nag-attend ako kan birthday ni Cha Lyuni. Si Cha Lyuni Martires, mga katindugon, nakagraduar bilang city councilor. Mahiwas na marayan pagtabang na ginibo ka ini sa lambang puro pamilya digdi sa bilog na syudad din Tabaco. O baka nakalampas pangani ano ha bilang sarong matibay na midwife. Nubintay dus na si Cha Lyuni, mga katindugon, na kakapagtaram pa buda, namimidbidan pa man kita. Oho. Di siyempre, yung yaunduman sa mga aki, maray na aga po sa saindo. Si former city councilor Roderick Dick Martires, tapos si Manong Reynold Martires, buda so, saro pa manapugi. Ha? Di salamat abi sa saindo na nagi kitang party kan ikanubintay dos na birthday ni Cha Lyuni Martires. Yaon man su grupo kan mga retirees. Ya, nagtauman ki mensahe. Asin syempre si mga makuapo yaon man mga katindugon. Sa tuyang problema ano daw kung abuton taman. Sabi ko kay Manong Rinalta, nagurampangan kami duman, nagkawat kami kipaturwal tuwal. Ano daw niya ko, Manong Rinald, kung abuton taman ang arog ka iya na edad. Aram nindo kung ano ang simbag ni Manong Rinald sa kuya, mga katindugon. Sabi ng gan sa kuya, basta ngaya, i-enjoy ta sanaan sa tuyang buhay.
0: Si Buen Osa! King!
1: Sabagay, magparaisip ka kaiyan. Ah? Ang pinaka-importante, sabi nga ni kaniba, acceptance is the key. Ano ang dapat tanggapon? Nakitala, kita gabos mga katindugon, mapaaramdig di sa ibabaw kang kinabahan. Kaya tama man ito, na habang buhay kita, mag-enjoy kita. Iyo? Pero, day paglingawan na sa pag-enjoy niya to, mantao man po kita nin pagkakataon na magtabang sa iba, lalong-lalo na sa mga nangangaipo. Kung ikaw man sa nakita nin sobra, mga katindugon, na sa paghuna nindo makakapababa sa kapigaduhan gan sa tuyang kapwa, di magtabang kita. Iya? So, mag-enjoy habang nabubuhay kita, as in mag-ibonin tama, tangani na an sa tuyang kamabutan na paghali digdi sa ibabaw kang kinakban, Manong June sa Peter, Buda Madam Dorena, Laboy, Marata-Marata, Madam Chuna, ikaman Manong Richard, kamabutan niya to na paghali digdi sa ibabaw kang kinakban, ha? An sa tuyang dalan pasiring sa kalangitan, baku lamang rap road.
0: Si Buen Osa King
1: Libyanuhon sa naman mga katindugon, taday kita nin bagahi na papasanon ta sa tuyang pagbuhay digdi sa ibabaw kang kinaban, ha? Talagang nagsunod kita duman sa kamautan kang kagurangnan. Kaya habang nabubuhay po kita, magugma, alaga na ipaglingawan na magtabang sa kapwa.
0: Si Buen Osa! King!
1: 11 minutos na makalipas po ang alasays. Iyo man po, giraray, mainit ang isyo. May kinaaraman sa siguridad kan mga eskwelahan. Ako niya to, gabos. Nabako gabos na iskwilahan, igwapo ding sufficienteng maintenance and other operating expenses, MOOE, tangani na magbayad sa sarong lisensyadong security agency, as in magkuaning serbisyo kan mga naka-uniform, may training, as in pwedeng mag-bit-bit nin pangkontra duman sa mga sumbikala na nagmamaut magparibok sa mga eskwelahan. Dakol na mga eskwelahan, dahil po kaiyang kisupisyenteng pundo. Na nailing niya tong igwa ang Tabaco National High School, mga katindugon. Talagang ang mga security guard dyan, mga lisensyado, nag-agi sa training, igwanin maninigong kaaraman, tangani na mamantinir na katrangkiluhan sa laog kan school campus, kadaklan dai po nin kapasidad. Di pa ano ang pahit, ano ang gigibohon, tangani na sa ibong kang kakulangan mamantinir manggiraray an katrangkiluhan, as in siguridad gan mga estudyante pagtatarabangan.
0: Si Buen Osa
1: King. Kanya-kanyang paluwas din mga memorandum, school memorandum an mga eskwelahan, unong sa mga estratehiya nagagamiton, tangani na maski puro pa no nagsusunod sa orden kan Department of Education para mas na mas mapakusog ang siguridad, maging salbado, as in orderly mga katindugon an palibot kan iskulahan. Yaon dyan ang pagrikesa sa mga bagkan aki, pero just the same, dapat magsunod duman sa provision kan DepEd Order Number 006 Series of 2026 na sa ibong nagusto niya to na magtaoning siguridad. Maging matrangkilo ang kapalibutan, di man pwede na pagbalgaron ang diretso ang rights kan mga kaakian. Kaya dapat yaon man giraray an marairahay na pag-implementar kaini. Asin siyempre, kan mga inot na panahon, malaog kita sa eskwelahan mga katindugon. Dahil pwede na gari na kita sa mga kuyan, mga raker, naan sa tuyang mga buhok, haralabaon. Kan uso pa ka ito an CAT mga katindugon, na bawal. Permi kang maiirikan kapag kaday ka nagsududuman sa proper haircut. Sa sarong estudyante. Isipon mong kung malalaog ka dyan, an sa imong buhok. Gari, nakulo ng kuto. Halabaon na nin maray. Magtagapasiring man kamo dyan sa inting barbershop in salon ni Ate Bitbarsa nga. Aircon po yan. Tapos magpasiring man kamo dyan kay sa kuyang amigo. Barbiro TV. Bako? Iya? Di dapat kita mga estudyante mapasiring sa mga eskwelahan na pag nahiling dyan sa luwas, itsura pa sana, estudyante na, bako na. Pag mahiling ka mo sa luwas, ang itsura niya to sa barumbado.
2: Pasaway ka! Tunaw ka!
1: Ang itsura niya to, mga katindugon, garigons.
2: Lato ba na yan?
1: Inyo po, saro pa, dapat permi po kitang mga suklot kan otorisadong attire. Yata ngayon buwinta, dahi ka nagagamit ki uniform. Authorized attire. Kasi po, paano, igwang urdin ang Department of Education na dahi na obligar ki uniform sa mga eskulahan. Pero ang mga magurang gusto, kaya ang pahit mi po, sa mga eskulahan na dinumanan niya to, authorized, school authorized attire, bako uniform. Pero just the same yung manggiraray ang dalagan. Nalilibong kita. Dakol nagtatara. Mapahit ngayon ang DepEd Buen. No collection policy. Pero di man kaya kan DepEd na suportaran ang gabus na classroom na dapat bugtakan electric fan.
2: Pasaway ka! Tunaw ka!
1: No collection policy ngayon, Buen. Di man kayang suportaran kan eskwelahan na dapat ang mga nasa ang mga classroom nalilinigan. Eh, siyempre, mapadaraki. Floor waxi man.
2: Lato ba na yan?
1: Buda sa mon. Diba? O, di ngunyan ang issue naman, mga katindugon, manungod sa security guard. Di pa hito na kandepen na magkuyan ki plantilla position para dyan sa mga security guard.
0: Si Buen Osa. King!
1: Di no collection policy. Ngayon, dahi na magkaigwaning uniform sa mga eskwela. Eh, talaga. Duman kita na uuna. Pahiton pa kan. Child protection policy. Iso.
0: Si Buen Osa.
1: King! Tapos, pag-igwa mga katindugon, kinangyaring arog ka ini. So, sa mga muto-muto sa nabaga, na ang kuyan sa ini, reality talk mga katindugon. Isipon mo, kaito, aramtama na nagpuroon kita o ako. Naglaw ako sa eskulahan mga katindugon sa high school. Nagtutuition kami ng 75 pesos ang bulan. Dipisilon pa ang pira ka ito. Kami ang nagdadarakan tukawan. Kami ang naglilinig. Kami ang nagkukudal. Ngunyan, dain ang tuisyon. Dain na nagdadaranin tukawan, mga katindugon, ang pagkudal dapat gastusan. Nasasabutan iyang kandepet, pahitong kanu kuliksyon policy, paano na?
0: Si Buen Osa, King Kong!
1: Dugon, ah, nakulon kitang mga, siguro ribisaron kan mga, ah, opisyalis niya to. Itong mga, although internal po yan, na polisiya, pero kapag ka, medyo nakakaapiktar naman duman sa katotohanan, so nangyayari talaga dyan sa mga eskwelahan, gari dapat sarawa yun ba? Hindi makuman mga katindugon sa nagkukontra kita, ano, pigpapaha, liwanag na sa naman ang realidad, ang katotohanan. O kamo po, mga magurang na mga yaon dyan sa luha, sila nga, no collection policy. Pag-abot nindo dyan sa eskwelahan ang mga tukaw, tukawan mga katindugon, PWD, hapot. Ah? Bako ika na magurang, gusto mo na ang tukawan kan sa imong aki? Ah? Maray? O di anong gigibuhon mo? Mapag-ibo ika. Ayaw, mapag-ibo ika. Nahiling mo, mainiton. Di siyempre, pang nagkaigwaning meeting, mainiton man digdi. Di siyempre, si madam, dahi man mapahit na mag-contribute ngayon kita, tamagbakal ki electric pan, ika na naman na magurang, mataram, o kaipuan taning electric pan, magbakal kita.
0: Si Buen Osa, King!
1: Tamaray ko ta, dakon. Igwa talaga pigpifinance kandepin ang gabos ng mga pangangaipo sa laog. Iyo? Na ano lang niya to ini na isasabay digdi sa diskusyon dahilan po sa kontrobersiya manungod sa pagtaonin siguridad. Dahil po ning pondo ang DepEd tangani na magkua ang gabos ng eskwelahan nin security guard na lisensyado. Takulang ang maintenance in other operating expenses. So kaipuhan at sa tuyang question, ah, gasto sana kandepen. Magkuana, magkriar nin plantilya para sa security guard. Sa mga darakulang eskwelahan, ah, kulang man ang tulo. O, dapat anum. Taduwa-duwa partner, igwadig di sa main gate, igwaman duman sa likod na parte, mga katindugon.
0: Si Buen Osa, King!
1: O, otrohon po niya to, pigtataram lang niya to ang katotohanan na nahihiling po niya to. As in, personalmente, nai-experiensyahan po niya to dyan sa satuyang mga eskwelahan kung sain po kita na destino.
3: Matalagang puwerte.
1: No collection policy, pigsusunod po niya to nin manay. Ha? Ah? Dahil lang ta, pwedeng sarusadang 8888 rimate. Mabubugtak na naman sa tensyonadong kamugtakan ang school head. Si Madam Buda, si Sir, abo naman magpara hagad ning kuyan, floor wax, Buda, samod. O di paano na ang pahit? O tapos ngunyan, problema sa security guard. Maduman naman kita sa barangay. Surat, kap, tabi. Partnership, pwede tabi tanod. Surat mga katindugon sa police, Sir. Baad lamang makasabay sa strengthened police visibility ang samuyang eskwelahan. Pero, dependent man po giraray kita sa saindang availability. Kasi kulang man nga ni ang mga tao nila. O di ano ang maray, mga magurang, bago magali ang mga aki sa saindong House of the Rising Sun, ribisara na po nindo ang saindang mga bag. Tatibaan kung may bit-bit na vape, sigarilyo, may bit-bit na matarom, deadly weapons, o tibaan kun may badil, ito ang pinaka-worst.
4: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na. para sa ligtas, matibay at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Looking for a school to start your master's or college journey? Tabaco College is here for you. We offer the following master's programs: Master in Management, Majors in Business Management, Educational Management, and Public Management. Master of Arts in Teaching Filipino, Master of Arts in Teaching English. Baccalaureate courses: Bachelor of Science in Criminology with free sublimation shirt, Bachelor of Science in Nursing with free smock gown, Bachelor of Science in Hospitality Management with free chef uniform. We are pleased to announce that Tabaco College is again offering free tuition and free uniform for all incoming first-year college students for school year 2026 to 2027 in the following courses: Bachelor of Arts in English Language, Bachelor of Arts in Political Science, Bachelor of Science in Business Administration, Majors in Financial Management, Business Economics, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Electronics Engineering, Bachelor of Science in Agriculture, Bachelor of Secondary Education, Majors in Filipino, English, Mathematics, and Social Studies, and Bachelor of Elementary Education. Limited slots only for the first 60 enrollees in courses with free tuition fees. Don't miss your chance to study, learn, and grow without financial stress. Tabaco College is where your future starts tuition-free. For transferees, there will be 10% discount on tuition fees and free department uniform. Enrollment is now going on. For inquiries, please visit Tabaco College at number 5 Tomas Cabilas Avenue, Tabaco City.
6: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827, or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
7: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
8: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological.
5: bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombo ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queensmen Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
9: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
10: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming benepisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
11: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises, with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-11. Si Miss Mila Robles. Enter the Phoenix.
12: And also, King!
1: King! Philippine Standard Time, 30 minutos na makalipas po. Guys! Good morning kay Anal Romney Juanita Bundukoy. Good morning po, sir. Ang mga estudyante po ngunyan, madudunong, maski anong taram, kan magurang day na pigdadangog. Pero mga pata, Isus Mariosip, si madam. Bira na ngunyan, ha? Ang nagdadangog sa mga magurang, sana maibalik iyan, ano? Kasi kita kan sa tuyang kapanahunan, ha? Mahiling kan sa tuyang lola, kan sa tuyang magurang, kilpis na kita sa gilid. Ha? Lalo, nakaka-experience kita ki badul sa lubot ki magtagiktik, kuyan baga ka sangakan bayawa siya ba ang lanit kinaban manong mani. Na-experiensyahan po niya to. Mga local government unit, kayto pa nagtaraman pag-asa na kita po makaka-experiensya ning super El Nino manong mani.
12: Si Bueno sa
1: Super El Nino. Amipular kan 27. O din pahit mga katindugon sa yurnong mani. Sobra sa unginto san gadan. Ilan sa heat wave. Although digdi man yan. Yari sa to. Pero, implikian tubig sa lawas. Lalo na kung kitang loan unit na ipo nag-pipreparar na ang subigan sa tuyang mga constituentes mapakaray.
12: Si Bueno sa King! King!
1: Ta, digdibaga sa palibot niya to ang kurarat. Hoy! Saan? Wait mga katindugon, bako na supisyente ang suang tubig di kurarat duman da marilisyo. Manong mani! Kurarat ka! O ano ang dapat, mga katindugon, igwapanin kung sa paghiling po niya ni servidor magmagba a kanubig ikonanggad ang karkuta niyo niya ikainitahaw na na hulyo budo asin ma sa taon tisip na lauman niya, pwedeng mo tadig ng tubig na tulog
2: ka. Tulaw ka!
1: Ha? Maraming manahin nun dyan sa mali na maski na nga iguan sinting so, ha? Digan tubig na malinig po siya naghanap ng iba patangani na gabusi matawisyo, ha? Mapaburay na lamig. Ayan ba ang mong safra? Kasi sa inda, uso ang heat waves, mga katindu. Digdi sa to, daiman ka ayan, sa Pilipinas. Maray rahay pa man ang palibot niya to. Kundi kapag kaarog ka ining ninyo,

0: panagos po na nagkakaigwanin epekto ang climate change, umininit matindi ang ilan mapekta ang pinaka-imparasyon ngani kan mga tatali it's Asian and government services yabo nag-aaktiba
1: when osa
0: king 7 minutos na mapo ang alasays. Maray na good morning kay Borja. Pa-shout out kay Sir Nelson Cabrilla na happy birthday today kan San Lorenzo. Digdibaga sa resettlement site sa barangay San Andres Santo Domingo Albay, nagkagura na lugod tubig ang ikinaag na administrator ni Mayor. Sige, isa na ang katurog sa office. Wam! Daing sir... naudating matula. Nakul kita dyan na matis na ang nagkakukuluga maun sa bulka. Kikinukikinsinas 30. 15:30 sa napanadan pahit ni admin.
1: Si Juan Osa.
0: Iya, magiripos-ipos na tabi na yun. Iya ba, Ana? Dahil na magpara, kuro karaturab. Magparahit na. Mga katindugon, naglalataw na itong tour si Anyos na nanaksak ning duman sa sarong pribadong eskwelahan sa General Trias, Cavite, igwaning depression money. Ano ba kung kamun money? Ha? Kamu po, sa paguna nindo, na ang baku si tarong seryosong mental health condition, ha? Kon nakakahiling kamu ki pagiribang silinsyuhon, nagugurubugubo na kamo siya mga katindugon garida isa na, magtimaan kamo. Lalo kung mga barkada nindo iyan, medyo magtao kamunin marayrahay na atensyon. Magpahiling kamunin concern. Talag lalataw as in God help died with depression. Uyugugun mo an. Sana dahi kita dyan kasabay manong mani. Ano? Sana dahi po nin kafamilya kitang kasabay digni sa nakaka-experience depression. The just according to world is worldly with deep as ininipalan manong mani. Ah? Nanginginot na kausa nin disability. Ah, siyempre, kon na papabayaan ka kan familia mo, ah? Garibaga, sulok ka na sana sa kinaban, manong RJ. Ah? Dai ka na ki barkada. Natural, ang iisipon mong kinaban ka, garide na ngayon ako ki halaga. As, di siyempre, ano ang lalang? Ah? Hanap yan ki paagi, tangani na magpaaram na di kang kinaban. Mga katindugon, ano agi? Tangin natindu, nagaagi, alam presyon, ah, matawan po niya to ding suporta. Ano daw ang mga program, mga rodit niya? Bintar, ang andi luwi na mapara sa satuyang isip na sanggatos milyones sa bilog na kinaban, ang igwapo ki depresyon, bako iyan produktibo. Ah? Ini palan manlain-lain an manifestasyon na pwede niya tong mahiling. An iba minaibi na sa namanong man. Ha? Ah? Nadidipisilan, papunduhon. Ha? Ah? Maski igwapan din mga barkada. An iba minasiblag garibaga ang habo sa matawong lugar. Gusto niya magsulo siya. Ah, pati sa mga pag-iriba sa harong, mga katindugon, maririparo nindo iya. Pag-iriba sa harong, mga katindugon.

0: tabagam na hilingta nagtataram sa tuyo na grabe ngay ang problema. Ay pag-isip na sana daw ngay ki-positive. Iyo? Yeah? Dahil na daw pag para entertain ngay kan mga negative na aran niya to. Da, ika mismo, sa sadiri mo, dahil na pag para entertain. Ah? Dahil mo na pag para patambay yun sa buhay mo ang problema. Paagiha sa naan. Ito palan mga katindogon, maski ano pa ang sa imong taramon, dahil lang guminuot na sa inyang sadiri ang deficit ago sa paaga yan. Kaya kaipuhan, mag-agi na siya nin proseso na iguanin ang sa profesional na kakasabot kan sa iyang kamugtakan.
1: Si Buen Osa King! King! King! King!
0: Para mientras na mamaaram digdi sa pro-kig. Salamat sa ito yung mga mabuot na sponsors ni Inel Bakery kay Madam Gina ng Barsaga Eatery as in Inting Barbershop and Saloon kay Ate Bet Barsaga sa Malilipot Cockpit Coliseum kay Busboy as in Madam Girly Benya sa Adam Lock Laundry Shop kay Sir Nards Mambing as in Lian Calmada sa Tabaco Color Mix Paint Center kay Boss ni Store asin Madam Mega. Thank you so much City Councilor Riner Burse Igo kagawad sa pag-asenso. Parena good morning kay oy kumusta tabi Ati Badet Kuya Richelle Bitara Lenny Ray Brimuela sa pangaran ni Manong Mani. Enjoy the rest of with your family always. God bless. Ako po si Bueno Pa.
2: You're listening.
3: Yeah. Ugo na sa buong lang.
4: Nang Plus is happiness. At nabuotid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
5: Hello, wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is hatid sa Caffeine Coffee with Herbal Mix. Ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangustin, agaricus, blase, as wala bukal na bukal, ay ang best cafe mga kaupili ng Golden Globe Award ang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas. At ito po ay napili na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most herbal coffee mix ng Pilipinas. Kaya kung gusto nyong masulit ang yung tiyakin mo, ang coffee day ay best kape. Pinili, tinanghal, ginapusay din na herbal na kape sa ating bansa. Prefer nila ang herbal na pangkaraniwan. Ibig sasapo sila ng binitugan mo ang kape. Para matiyak na ma-achieve nyo po yan, dapat best ka kinakape. Kasi ito'y napatunayan na mula survey ng mga nabanggit na malalaking award-giving body sa atin na ay nangunguna. Kaya nga po pinili, binusay, pinakamagal kape sa ating bansa. Last, so malaks ka na, ma-enjoy mo ng pagkakape, tanggal na ang stress, di mas maganda na kalusugan mo. Lalo na pag na-realize mo na presyong makatao ang sasayo. Pagdating sa benepisyon ng mga sangkap, panalong-panalo. Apat na ang variants na pwede mong pagpilian ngayon. Maliban sa Best Cafe 8-in-1 Coffees na mahigit 12 years nang sa marami atin. Nandyan ang lalong Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mas pinarami ang sangkap, mas maraming benepisyo, mas masarap, kaya mas nai-enjoy ng Pilipino. Nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee na may mga sangkap naman, ha, na maliban sa napakalaking tulong sa katulong para mabigyan ka ng ekstrang lakas, ekstrang energy para sa mga gawa, kuyatan, mga ka-wellness, mga mag-asawa. Sabi nga, basta may black, may balak. Best Cafe. Andyan ang Best Cafe Green 6-in-1 Balbix na nagtatagsang tulong para makontrol ang blood sugar, sure, blood cholesterol maging ang timbang, para sobrang taba, ha? Yung sobrang laki mo na, naku, overbeast ka na, syempre, delikado sa sakit yun. Dapat tama lang ang timbang, maseksihan at kamachuhan. Diyan naman makakatulong ang Best Cafe Green.
6: Mga miso nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
7: Siyempre naman.
6: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganad? Mga mister.
8: Wow, gustong-gusto ko yan.
6: Ipin Best Cafe Black. Taglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Lama ito ay kilala sa buong mundulong upang lalas digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
7: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
8: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan. Di kitaan.
6: Makakatulong din.

0: ang mga sangkap nito para lumanda ang ilugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na.
2: Pampaligaya pa.
0: Approved by Drugs Administration. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng smooth ang skin pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutan, certified happy user ng Era Charcoal Soap.
4: Era Charcoal Soap. Cleansing. Collecting. Enriched with activated charcoal. Era Charcoal Soap. Revealing the whole you. Available in supermarkets nationwide.
5: Mga puntong ito ay nais kong muling i-highlight kung gaano po kami ang pakinabang mula sa mga ilang halaman. Ito yung tatlong ko ngayon. Ano po? Ito, paborito ko po itong i-recommenda na araw ay kasama sa ating kinakain. Ano? Ang pangunahin po dyan ay ang mga ka-wellness. Ha? Maraming benepisyo yan, pero waang ko para mas matandaan. Ha? Kasi mas na real property. Hindi mayo po'y makakain na infections mula po sa bakterya na pwede po natin ng iba't ibang sakit. Unang palatandaan dyan ay ang pagkagnat. Ha? Alam nyo po ba na pag araw-araw kumakain po kayo, mas maganda pag yan ay kinain po ng hilaw ang luto. At yan po kinakudurog inihiwa. Kapag ang baburog, mas lakang susidurugin po kayo yung kaining derecho o kaya isama sa inyong kinakain. Pero hindi nyo po niluto yung bawang, masustansya everyday, magbibigay sa inyo yan ng proteksyon, bacterial infections. At ang totoo niyan, kung meron na po kayong baksyon sa kis po kayo kapag lakili, wala mainan po niyan sa isang araw. Isa sa tanghali, isa sa gapo sa inyong kinakain. Ha? Pugin nyo lang, pwede nyo nga subo po naman po yung lasa, pwede lagyan ng para medyo sumabawang, napakayaman sa ant properties, tulong din yan para makontrol ang blood pressure. Kaya yung mga tao, yan, tangkilig, pagkang. Pero syempre kung meron pong nireseta sa inyo na maintenance, dapat i-take nyo po yung bawang napakara lalong makontrol ang inyong hypertension. Ha? Yan ang bawang, mga ka-wellness. Ano bang na napakaraming benepisyo sa kalusugan, ha? O aking pagbabalik.
6: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang cup ng Best One Cafe with Herbal Mix.
7: Gandang ano. Ako si Lola, certified Best Cafe user. Dati hindi ako. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. Araw lang naging okay na ang diet. Naging normal ang pagbabawas ko at madam. Kaya sabi ko, Herbal Cafe na ito. Kaya ang umiinom ng best, ang masasabi ko, the best talaga, ang Best Cafe.
6: Dito the best na kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Sport Business Excellence. Outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers Awards.
8: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Akanda dahil sa ERA.
9: Hello, this is Paul. May 10 points. Kilabot ng mga dalaga. Dahil sa ERA.
10: Kulabot fresh. Kid is true. Parang walat.
11: At parang batang bata.
10: Dahil sa
8: ERA. Hi, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kuti dahil sa ERA.
6: 3-in-1 soap. Enriched with argan and cumin ingredients. Nakilala sa buong mundo. Nanapatunayan sa mga laboratorio. Nasigura lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
12: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na. Ang ganda. Dahil sa ERA.
6: ERA 3-in-1 soap. Food and Drugs Administration.
5: Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating piban sa bawang. Isa sa mga paborito ko, ano, na ako mismo personal kong kinakain to at lagi ko nire sa aking mga pasyente. Ano, kung pambawang ay maraming benepisyo pero hilawang benepisyo, antibacterial properties at yung tulong para makontrol ang blood pressure, ganun din ang sili. Aming pakinabang yan, pero dalawa lang muna i-highlight ko. Ano po yon? Ang sili, mga ka-wellness, napakalaking tulong para ang blood sugar. Taong diabetic, dapat po kung kaya nyo kli everyday, mas maisama sa inyong kinakain o kaya nagawa nyo pong sausawan, nabangan nyo po yung isang pangunahing sili na yan nga po ay tumutulong para makontrol ang blood sugar. Tinuro po ako sa inyo na isang timpla ng itasin, aid po para po bumaba ang blood sugar. Kasi tinuro ko dati na asin 5-10 minuto blood sugar. Effective ang sili pagdating sa pag-regular. At ang isang malaking binipili, mga ka-wellness, yan ay matinas ng immune system. Sa immune system, yung hindi tayo basta-basta dadapuan ng sakit. It man mas mabilis gagaling. Dikin ang bawang, tangili, inin ganda o kaya isama sa ating kinakama, sa ating sausawan para pakinabangan natin yung mga nabanggit ko. Na, so ano yung isang halaman na simple lang, pwede nyo nga itanim sa bakuran ng bawang, itanim, mura kong bilhin. Ano yung pangatlo? Ipaglilim, pagbabalik.
6: Ang isang patunay na ang best juice 10

0: Drink Max ay isang masarap na juice drink para sa buong pamilya.
1: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron ako nagtitimpla at binabaon ko ang best juice. During break time upang kumain, umin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit mga gulay na ingredients na mayroon ng best juice. Masarap talaga dahil sa katas na dalandan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya dito.
0: 10-in-1 Plus Powder Drink awarded by the Golden Globe Awards for Lens as Juice Drink Brand in the Philippines.
2: Rex Bautista ng Baor. Nahalata ko na unti-unting naglalagas ang aking buhok. Yes, sa akin ng aking kaibigan, itong Era Shampoo. Angkat ko itong effective nga. Unti-unting lagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mukha kumpara sa ibang hair regrowth shampoo.
3: Era Natural Organic Shampoo for Mineral Scrub helps prevent dandruff in hair, regrow, and restore hair fall. Era Natural Organic Shampoo for markets and drugstores nationwide.
4: Mga ka-wellness, at syempre laman na tatalakayin ko ay ang luya, mga ka-wellness. Ano? So ito yung i-highlight ko ngayon kasi ba napakarami ko. Ito po'y tumutulong maalis yung mga pananakit ng katawan, maiwasan yung mga pananakit, ano? Ma-arthritis, sakit ng ulo, anumang bahagi ng katawan, ano? At tumutulong ito para ma-contractive stress, para maiwasan ang mga kit, yung mabilis na pagtanda ng tao, ha? Tumuto para gumanda ang digestion, especially kung after mo kumain, ano, ay ngunguya ka po ng luya o kaya magtsatsaa ka po ng pinakuluang luya. Tumutulong din ito para yung EDT, ano, tumutagumanda yung gut move nga po doon sa digestion attempt. Tumutulong din po ito para maiwasan po yung pagsusuka at pagkahilo, ha, mga kumakain, lalo na kapag magbabiyahe ka. At ang luya ay palakas system, malabanan ng iba't ibang infection, ano? Tumutulong din ang luya, control ang kolesterol, ganun din ang blood, at tumutulong manda ang kondisyon ng puso at mapababa din ang blood. So napakarami po ng luya, mga ka-wellness. Kaya pwede rin po na pumapak, gawin mong candy yan, isang gawin mo 3 times a day, o kaya magpakulo ka ng luya at gawin mong tsaa. Speaking of cheating, pwede mo rin siyempre i-consider ang Dr. M's Amazing Tea. Ang kabong katas ng bonus pa ng katas ng tivya, isang templado na, masarap na, isasawsaw nyo na lang isang mainit na tubig. Ang Amazing Tea, ang butika inyong lugar, approved ng Food and Drugs Administration at napili ng Gold sa bilang the most trusted brand. Pagdating sa herbal na tsaa, no, ginawaran ang Amazing Tea bilang pinakakatiwala ang tatak o brand ng herbal na tsaa. Ha, Doc?
5: Here's the newest tea for M. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and stevia leaves extract powder for a natural taste. Hi, friends.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Strength. Dr. M's masakit ang katawan? Relax ka lang. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent seizure and heart to its antioxidants properties. To help benefits.
6: I'm Dr. Amazing Tea.
5: Your healthy. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
4: Sa mga gusto magtanong, mag-text lang 01864467. Again, that is 01864467. Maraming salamat. Ligayang buhay sa ating lahat.
7: Maraming salamat po. Tangkilik ang mga na programa ng Wellness is Happening.
8: Yours of One Radio Netflix. One Mission Radio.
7: Ang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
8: All in one. Ito ang One Radio and One Radio.
7: Tindugo na.
8: Bicolandia.
9: You're listening to One Radio
8: News FM.
7: Tindugo na sa buong Bicolandia. Nakilala Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
10: Come to where the Motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, is since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you.

Parada 30. Parada 30. Diyos maray na paggaga, Bicolan Jaya, natabian parada kan sa tuyang mga barata ang unyong pong aldaw ni Lunes, Hunyo 29, taon 2026. Parada 30. Kaibahan tatabi mga barata dyan sa Technical Department, Manny Almoguera. Ako man tabi sa endong takapagatod barata. Kaditan sa ta. Inuit sa katuyang. Kan sa tuyang sa endong 18, Pigo Blanca, Herbal Magna. Bababa kalindo sa mga butika sin sa Magnea. Kay Kimon, nagawa pag-uran na sin padalugdo na Lunes sa low pressure area na nasa loob na responsibility basado sa stress na weather bulletin kan pag-asa na hiling ang LPA sa distansyang 400 na ising sirangan na Surigao, Sil Norte. Lagad hababa man ang posibilidad ng presyon o 24 oras ay nag-antisipara na magdadaraman ini ni sa nagkakapit kanasyon. Sigon sa Euro, makaka-experience

0: Anin mapanganu guaning kalat-kalat ng mga pag-uran Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marindoke, Sinrum, Tocan, Midman and Weather Bureau nin pagrasa inindaga sa mga pikta. Uli sa mo dito minsan na mga pag-uran. Magtakan ka natin kapi herbal, best kapi 8-in-1, best kapi gold, best kapi black, kasinan best kapi green, 6-in-1 with herbal mix. Gabos tabi yan, mababakalindo sa baga butika, asin sa baga supermarket nationwide. Alas 7-14 na tabi nin pagkaaga, dero-derecho na kita sa bulos pa kan mga bareta. Sa Tabaco City, pinagpanginutan na si turnover ka na kubikan ba nga. Palapag na school building na may anom na classroom sa Tabaco National High School, Tabaco City, bilang parte kang padagos kaning suporta sa sektor kan edukasyon. Pinaglaloom na makikinabisyo ang poco mas o menos 12,000 na mga estudyante asin 585 nga teaching asin non-teaching personnel sa paagi ni kan mas marahay ligtas asin komportabling pasilidad para sa mga estudyante asin para to. Sigon sa partido, nangyari ang proyektong inisa inisiyatiba ni dating ako Bicol Partylist Congressman Attorney Jill Bongalon bilang parte kan mga programa itong pakusugon ang kalidad ng edukasyon sa rayon. Nakisumaro inauguration as in turnover ceremony sina Tabaco City Mayor Rinaldo Bergais, Vice Mayor Glenda Ong Bungao, sinibapang opisyales kan syudad, mga paratokdo, pang panginot na mga bisita. Alas 7.16 din pagkaaga. Kinakandakulang Double A Modern Slaughterhouse sa Bicol Region, magiging operational masunod na bulan. Mantang, sa satuyang mga police story, kaaga. Motorista nagadan sa banggaan kan motorsiklo asin sarong delivery truck sa banwaan kan Malinaw Albay. 136,000 na kantidad ding shabu ang nasamsa. Mga pinagtutubudan ng mga drug courier, aristado man kan mga otoridad. Prospect sa panghaabas, ang naaresto man duman sa may party kan kamari ni Sur. Mga lunadan at sinhinaabasa ng mga gamit na bawi kan mga otoridad. Yan asin ang iba pang mga bareta. Masunod na pakalipas lang kanagkakapirang pagirumdum.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Lab. Meron sa tulad ng complete blood chemistry test, blood sugar, blood uric acid, kidney flu test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, at medical services, meron ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang therapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, aid depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din at requirements ang neuropsychiatric and psychological clinic RV para sa EO Katabas kami Monday to Sunday AM to 7:30 PM. Queen's Med Medical Clinic and Laboratories with Precision Treat with
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken na Manok ni Osang. 75 pesos less na may free Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bati sa labas. Job at Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Sulit sa presyo sa kaya bili na. Af ng branches ng Manok ni Osang.
3: Looking to start your master's or college journey? Bicol College is here for you. We offer the following master's programs: Master in Management, Majors in Business Educational Management and Public Management, Master Teaching Filipino, Master of Arts in Teaching English, Baccalaureate courses, Bachelor of Science in with free Bachelor of Science with free Smock Gap of Science in Hospitality Management with free. We are pleased to announce Bicol College is again offering free tuition and free university. uniform for all incoming first-year college students for school year 2026 to 2027 courses. Bachelor of Arts in English Language. Bachelor of Arts in Political Science and Business Administration Management. Business Economics, Marketing Management, and Human Resource Management. Bachelor of Science.

0: Computer Science, Bachelor of Science, Engineering of Science in Agriculture, Bachelor of Secondary Education, Majors in Filipino, English, Mathematics, and Social Studies, and Bachelor Education. Limited for the first 60 enrollees in courses with fees. Don't miss your chance to study, learn, and financial stress. College is where your future starts, tuition-free. For transferees, there will be 10% discount and enrollment is now going on. For inquiries, please visit Tabaco College at number 5 Tomas Cabelas Avenue City.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuhaan bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang matamron ayam o ikos. Sa diadeon, ang man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal.
0: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice build street ko si Dong o i-contact sinda sa mga numero 0966-876-19 o 0970-469-3119.
2: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit. Pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
3: Boss, Erbaka!
2: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.

0: Hulika, Bumi Best 6-in-1 Mix.
1: Ano pong pangalan?
2: Si Adrian, katira dito.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko, less magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Paisi sa pagbayad sa 1% na basic real property tax o amilyar, asin ang 1% special education fund para sa taong 2026 na ang real property tax o amilyar
5: para sa taong 2026.
4: Digdi sa siyudad ng Tabaco, pwede na mag-Enero 26. Pwede man inibayadat sa 4 na installments na susog sa mga minasunod na schedule. First installment, imalagpas 1-6 o sa June 3,
5: 2026.
4: Third installment, antes o da imalagpas 32 installment, malagpas and December 31, 2026. Pwera ka iyan. And para buwis, pwede man mag-aprobitsar ki-discount 20%. Pagan amilyar, interong babayadan. And test January 1, 2027. 10% discount. Pagan amilyar, babayadan. And test kan installment deadline. In kaso magpalyar sa pagbayad kan amilyar, susog sa nakatalaan ng mga schedule. Magkakaigwa nindagdag na penalty na 2% kada bulan kanda ipagbayad. Alagad, dai malagpas sa 72% na sa panahon kung sa indai panababayadan ang mga amilyar. Pwedeng mangyari ang mga minasunod, warrant of levy sa daga o propiedad, pagsubasta kaini asin pagsangat ng kasong sibil sa korte, sa mga may sadiri nindaga asin iba pang propiedad. Tabi man sa City Treasurer's Office kan Tabaco para sa dagdag na impormasyon. Ang Paisi hali sa Office of the City Treasurer.
6: Rada 30. Ibang detalye rata sa lado lokal, inano Amerika malangkaw ang singil sa kuryente ngunya na bulan kan Hunyo taon 2026 kumpara ka nakalis na bulan. Sigon sa abiso, ang kabilungan na singil kasabay na ang value added tax sa malangkaw sa rason paglangkaw man cost na yon pinakang mayor na rason kan adjustment ang mga minasunod na power rates kada kilowatt hour. Ang ipapautob ko niya na bulan sa mainland sa residential nasa 12.34 centimos. Sa low voltage, 11.36 centimos. Sa high voltage, 9.58 centimos. Mantang sa island,

0: Ang residential nasa 11.9 centimos, 10.9 centimos. Basado sa record kan kooperatiba, ang pinakandakulang party kan residential rate sa generation cost 55%, kasunod din ni kan DSM as in kan RFSC na 12%, transmission charge 10%, system loss 9%, VAT 9%, as in iba pang mga charges. Sa mga police stories kita, ngunya na pagkaaga. Sa Banuaan kan Malinaw Albay, gadaan ang driver kan sarong motorsiklo matapos ining bumanga sa kasabatan na delivery truck bandang alas 9 nin pagkabanggi kan nakalis na Hunyo 27 sa Kalabaan kan highway sa barangay. Inian kinumpirmar ni Police Captain Ivin E. Villanueva, an officer in charge kan Malinaw Municipal Police Station. Sigundigdi, tulos sa binawayan ng buhay ang 21 anyos na lalaki na residente kan Barangay Bangkilingan, Tabaco City matapos ang insidente na nagresulta nin pagkalayo kan parehong lunadan. Nakatapok ang angkas na babae na residente kan Tiwi sa masyong tasting nagpaparay sa ospital. Si Sinasyal na investigasyon magkasabatan ang direksyon kan duwang lunadan ang motorsiklo halik sa sentro kan Tabaco mantang ang delivery truck gikan man sa Banuaan kan Malinaw Albay pagabot sa lugar kan aksidente bigla subuot na nakabalyo ning linya ang motorsiklo asin suminalpok sa kasabatan na truck. Human error ang panginot na pinagiling na kausa kan aksidente sa presente ang driver kan delivery truck na hampang sa kasong reckless imprudence resulting in homicide.
1: Parada 30.
0: Alas 7.28 na po nin pagkaaga aristado ang sarong pinagtutubunan na drug courier matapos sa mga kumpiskar ang pinagkakarkulong 136,000 na kantidad kan Shabu sa ginibong interdiction operation sa port kan Matnog sa barangay Caloocan sa Matnog Sursogon kanakalis na Domingo. Minidbid kan mga otoridad ang suspect 33 high school undergraduate driver as in residente kan Phase 2 Barangay H2 Dasmariñas Cavite. Sigon sa mga otoridad, da kumpiskar gikan sa suspect ang poco mas o menos 20 gramos kang pinagtutubod ang shabu na 136 ang tracing heat cell transparent plastic sachet na may laman kang pinagdududahan na shabu. Duwang transparent glass tube na may pinagdududahan na as in ang sarong kolor na blue na sling bag na pinagtutubudan pigbubugtakan kan mga kontrabando. Sa ginibong operasyon kan mga operatiba kan PDEA Seaport Interdiction Unit Matnog sa pakikipagtabangan sa iba pang law enforcement agency na nakadistino duman sa pier, ipinaghanda ng unyan ang pagsasangat ng kasong pagbalgar sa Section 11 on possession of drugs as in Section 12 kan possession of drug paraphernalia kan Republic Act 9165. Panagos man, ipigpaaram o pagsasagibang investigasyon kan mga otoridad sa insidente tangan imaraman kung may iba pang imbuelto sa naunang bita ng insidente. Alas 7 po nin pagkaaga duman sa Kamari ni Sur duwang pinagdududahan na imbuelto sa panghaba sa naaresto sa ginibong hot pursuit operation kan Police Region 9 matapos ang insidente ng robbery duman sa libmanan Kamari ni Sur kanakalisman na Hunyo 25. Sigun sa PNP, limang armadong lalaki ang naglaog sarong kansarong biktima asin hinabas ang poco mas o menos 2 million pesos na kaibahan ng alahas, kwarta, mga cellphone, PlayStation 4 asin sarong Mitsubishi Montero Sport. Dahilan sa tulos sa pag-report kan insidente, makaskas na nagsagibon ng checkpoint asin hot pursuit operation ang PNP. Bandang alas 11:30 ng banggi, nakuha ang hinabasan ng Montero Sport sa Ragay Camarines ni Sur asin naaresto. Ang duwang sospek na minidbin na si alias John kan Bacoor Cavite asin si alias Randy kan Tanawan Batangas. Na-recover man sa operasyon ang nagkakaperang baril, mga bala asin mga party kan hinabasa na gamit. Pagabot ng alas 3:30 ng magagahon kan Hunyo 26, nabawi man ang saropang getaway vehicle sarong Toyota Fortuner na pigwalat duman sa Ragay. Panagos ng operasyon kan Pro 5 laban sa tulupang sospek mantang pinag-aaram ang posibleng pagkakaimbolto kan grupo sa iba pang kaso nin harabasan. Sa mas bate na hampang sa patong-patong na kaso ang sarong parasisira matapos na manakop sa aktong pag-iingat kani ni nasa 400 litros kan diesel fuel o krudo sa barangay Kawayan sa naunang bita ng uduman sa Kawayan mas bate kanakalis na daw sinangatan ng kasong pagbalgar sa lay. na pinagamyandran sa paagi kang Presidential Decree No. 18.

0: na 65 o ang pagpatong ning magabat na padusa laban sa illegal na pagpapabakal, transportasyon, distribusyon, asin ang pagtatago ning anuman na petroleum products ang suspect na si Elias Ariel na residente kanabanggit na lugar. Sigon sa report, naakuha ka ng intelligence report kan mga pulisan manungod sa illegal na pagtatago kan suspect ning pirang drum na may ilaog na krudo. Alas 5.40 ng hapon, ginibo kan mga tawuan kan Masbate Police Intelligence Unit, Kawayan Police as in Regional Public Safety Battalion 5 ang pagsakyada sa lugar kan suspect. Kadakol na drum na naabutan ng mga pulis as in tulo sa color blue na plastic drum ang nakompirmar na may laog na 400 litros nin krudo. Warang naipresentar na dokumento ang suspect sa pagtatago kanaon ng bitan ng petrolyo, kaya ini inaresto ng mga otoridad.
1: Barada 30, Barada 30.
0: Dakop ang limang individual as in na-dismantle ang sarong drug den na pinagsagibos sa paagi kanuna ay ibingay sa Masbate City. Sigon sa PDEA Bicol Public Information Officer Carlo Fernandez, na-dismantle ang sarong drug den as in na-aresto ang limang high-impact personalities. Nabisto ang mangini na si alias Ricardo, alias Ruel, alias Ramon, alias Teddy, asin si alias Rafael. Basado sa investigasyon, magkataraning ining barangay asin kadaklan digdi, mga tricycle driver mga, asin mga parasisira. Nakumpiskar mara na sa 10 gramos, kang pinagtutubod ang shabu na nagkakantidad ng 68,000 pesos, mga drug paraphernalia asin lang drug evidence. Makakasuhan ng mga sospechado sa pagbalgar sa Republic Act 9165 on Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Parada 30, Parada 30.
0: Tamang oras, alas 7.33 nin pagkaaga. Magiging operational na ang pinakandakulang double A modern slaughterhouse sa Bicol Region sa masunod na bulan, duman sa Berac, Catanduanes. Sigon kay National Meat Inspection Service Bicol Regional Director Dr. Alex Templo Nuevo, big turnover na ini kanakaaging taon asin nagkaiguanan ng adjustment sa mga equipment asin allotted time sa paggamit kani. Dahil man subuot, bigtugutan na magamit ang gabos na proyekto antes they hired an butchers o parabuno urug na sa Birak. Ngani na dahil makompromeso ang kakayanan sa mga origa. Pupunan ini sa Hulyo asin nagkondusir naman in training kan mga officers asin nag-inspeksyon naman sa mga lugar. Nasa 500 labi subuot ang posible kaining makater asin iguang mga standard na mga equipment. Sinabi kan opisyal na inkaso matapos ang gabos na konstruksyon. Nasa 15 LGUs ang nataunan kan slaughterhouses na sa indang tinututukan ngani na marialisar sa mga lokalidad o beto subot kani na mapugulan ang pagkalat kan mga diseases sa orog na ang African swine fever asin magin sa paagi kani kan market accessibility asin standard na produkto ang rehiyon.
1: Parada 30, Parada 30.
0: Alas 7.34 na po nin pagkaaga. Mga detalyes kita kan mga baretang pangnasyonal.
1: Parada 30, Parada 30, Baretang Nasyonal.
0: Posible subot na magkaigwanin paglangkaw sa presyo ka mga produktong petrolyo sa nasyon ngunyo na simana. Kasunod ini kan panibagong tensyon na nangyayari duman sa Middle East. Basado sa oil industry sources, ang presyo kan diesel po pwedeng maglangkaw nin piso kada litro. Po pwede man subot na madagdagan ng 2 pesos kada litro ang presyo kan gasolina. Anaw ng bitan ng pagkakarkulo kasunod ini kan liwat na pag-atake kan Estados Unidos Iran bilang kasimbagan kan sa nagkakaperang Iranian drone strikes sa sarong cargo ship duman sa Strait of Hormuz. Enot nang nagkaigwa nin big time kanakalis na simana, kasunod man ini kan pagpermaning ceasefire agreement kan mga naunang bitan ng nasyon ang pinal na paghiro sa presyo kan mga produktong petrolyo sa nasyon. Ordinaryong inaanunsyo tuyong aldaw ning Lunes asin ini pinag-implementar aldaw nin Martes.
1: Parada 30, Parada 30.
0: Posible ba na maglangkaw ang singil sa kuryente kung manalasa na ang El Nino sa nasyon dahil ini tamaluy ang produksyon kang kuryente kan mga hydropower na planta, kaya madakula man ang kukuanon gikan sa mas mahal na coal asin diesel plants. Nagpatanid si Philippine Chamber of Commerce and Industry Vice President for Trade and Industry Brian Ang na direktang tatamaan kan matinding tagmara ang supply asin presyo kan kuryente apuera pa sa produksyon ng pagkakana arog kan bagas asin maisa alos 30% kan pangay po ng kuryente sa Mindanao gikan sa hydropower plants

0: asin 10% sa kondose porsyento man sa Luzon. Dagdag pa niyang, po pwedeng maglalaan inflation pressure dahil sa El Nino, inulit tatatamaan kani ang mga paruyan kung mabawasan ang tubig para sa irigasyon asin tatamaan man ang operasyon kan mga pabrika. Po pwede subot na maapiktaran ang manufacturing sector, lalong-lalo na ang mga kumpanyang may binubukod na production deadlines asin mga order na kinakaipuan na tapuson kung magbaba ang hydropower generation dalan sa El Nino. Sinabi ni Ang na fossil fuel plants sa makuha ning kuryente na mas mahal ang rate. Parada 30. Alas 7.37 na po nin pagkaaga, pasirin kita sa satuyang baretang pangsalud. Ang satuyang health news, satud po yan sa Indo Kan Kapeng. Natural, Kapeng Herbal, Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Blancasin, and Best Kapi Green, 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos po yan, mababa ka lindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide. Parada 30. Kadakol, ang naglilikay sa mga salang pagkakan tuyong pamahaw dalang taanhuna ninda bako inimaray sa salud. Pero nakakakigkig na may mga pamahawan na haloy ng pigkakakan kang kadakol ng mga aktibo asin mga mababaskog na mga senior citizen dahilan sa sustansya asin enerhiyang darakan pagkakan na ini. Ang tamang pagpamahaw, importante dalang ta nagsiserbi ining pinakang enot na pinagkukuanan in kusog kan lawas asin pagkatapos kan halabang oras din pahingalo. Kung tama ang sa imong pinili, mas maray ang pagpuon kan sa imong aldaw asin mas handa ka sa imong lawas sa mga trabahong sa imong gigibuhon. Uya po ang nagkakampir ng ordinaryong pamahaw o kaya pamahawan na napapagdudahan na sala kan kadaklan. Arok kan pagpamahaw nin bunay, kamote, batag, oatmeal, mani asin iba pang healthy nuts, dikit na maluto na may balancing isira, gatas o yogurt, mga sariwang prutas asin mga sira na mayaman sa protina. Ang sekreto, bako sana kung ano ang kinakakan, kundi kung gurano ni kadakol asin kabalanse base sa imong pagkakan. Ang wastong kombinasyon kang protina, fiber asin iba pang sustansya nakakatabang tangani na mamantinir na maging mabaskog. Ang sarong lawas. Pagirumdom ang pangangaipuan sa pagkakan, iba-iba kada tao. Lalo na kung may maintenance medicine o kondisyon sa salud. Mas maripaman girari na magpakonsulta sa doktor o kaya sa mga nutritionist para sa tamang abiso. Ang baratang yan hatod sa Sindokan, Best Kapi 18-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Blancasin, and Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Sa kada pagpamahaw, dinanggad paglingawan, sabayan po yanin pag-inom ng kaping natural, kaping herbal, na mababakal nindo sa mga butika asin sa mga supermarket nationwide. Parada 30. Alas 7.39 na po nin pagkaaga, shoutout sa 33 sa live viewers sa Facebook. Parada 30. Iyan naman tabi ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Para sa iba pang informasyon, i-follow, i-like, kasi i-share sa muyang Facebook page. Anapon sa natabi nindo ang One Radio 91.3 News FM. Nakatuwang ta sa pagatod kan mga barata dyan sa Technical Department si Manny Almoguera. Mga tugang de magarali, masunod tulos ang programang Tirador sa Uno. Sarabayan kita sa kudalas 9, ngunya na pagkaaga. Parada 30. Ako mantabi sa inong naging tagapagatod Barreta Ed Bordeo sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Parada 30. Hatod sa Indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husay Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Sigura mo. Available ang digalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATM

0: Dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Auto Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe. Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827, or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
1: Congratulations, Mommy and Daddy. Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangang panganak po ulit pagka si Baby para sa kanya. Nais ang bakuna ni WAIS ay last paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Gabundok ang...
3: Honey, kayaan!
2: Eh, paano yan, honey?
3: Laundry ko na lang.
2: Yung Shock Cup Ice Detergent Liquid Soap.
3: Ang sa paglaba, mapa-laundry Shock Detergent Liquid Soap and Sure Soft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrocks Detergent Liquid Soap and

0: asindakunin pang iba. Hanapon sa FB page RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text sa Magapod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa bigay ng mga sangkap ng Best Cough Mix.
2: Larry Lombes, jeepney driver, araw-araw ulit, papatilti na kang Best Cough Lung magbigay ka sa aking katong araw nada at higit pa sa lahat, normal lang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya arawin na ang pag-inom ng Best talaga.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with 12 pesos.
3: King Business, Lumber, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing Areas, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Box. Nagpaparenta man sinda ng mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-text sa 0505-99-0939-938-5808. King James Enterprises, sa abot kayang presyo. Come one, let's go and build it in King James Way.
4: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. Station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang informa, the best. Natugtugan, all in ito. Ang One Radio, News FM. One Radio, Nadia.
5: You're listening to News FM.
6: Tindugo na sa buong Bicolandia.
7: Daimang gibara, daimang nakabulasto. Espesyales ni gobyerno. Ingat ka mo. Tauni na ang matira sa indo.
8: Tinta baka tirahon pa kaniba.
7: Tirador. Tirador. Sa uno kay Ma Factor Ed Bordeos. Tirador. Tirador. Sa uno. Pagtukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kikuro-kuro asin opinion. Detalyado. Agresibo. Yan ang tirador sa uno.
9: Madadangulig di sa One Radio 91.3 News FM.
10: Tindugo na.

Nay man lugol, kaya tirahon tananta tiba, ano tirahon pa ini kaniba? So nga mga tugang, pigbabantayan po kan pag-asa. Magdadara po ini ni mga pag-uran, tayo ini po nasa lagnakan Philippine Area of Responsibility. May mahihiling ka mo mga katindugon sa mga social media, unong sa mga report na posibleng tamaan ang Bicol Region kan Bagyo. O, yun na po ini, ang sabi kan pag-asa, daiman po magiging bagyo. Wala sa dayuton ang chance na magiging bagyo, ini pong low pressure area. Pero maghahatod po ni pag-uran. Daw-daw tabasahon ko ang advisory na pinagpaluwas tabi mga katindugon. Rainfall advisory number 2 na pinagpaluwas kan pag-asa Southern Luzon. Hindi ka nakalihis pong sagi dyan. Balading kan malinaw albay. Ang sabi kan mga human error ba ya? So kausa kan aksidente? Alin tabako, so nakasingle na motor. Mantanghali man na malinaw, mga katindugon, so nakatrap. So, kunyan, so driver na 21 anyos, mga katindugon, dead on the spot. Luway-luway siya na sa pagmamaniho, adi. Bagay, ang aksidente, sarong pangyari mga tugang na daita pinaglalauma, nagrabaraba bagas kunyan duman, spirit truck. Mamun, sa mga araw kaining insidente, dawa na sabihon mo na ikang kasalan. Pag ka nagadaan, may nagadaan na imbuelto, dawa sabi yung tang nasa direksyon, tinampo ka nag-agi, permi kang

0: sa bayan ang kinakasuhan kan mga awtoridad. Tanong daw ano? Taarok kan ang principle mga katrapiko. Masun ka na aksidente, na-involve ka lang tapos agadan so na aksidente, ika ang kakasuhan. Nasa tamang direksyon, sabi mga katindugon, ano, kan mga autoridad, so, truck. Pero, big katindugon na nakabalyo ning linya, linyang tinampo, inipong motorsiklo. Na naging rason kan pagsalpukan kan duma. Human error ang sinasabi. Dahil daw, so driver kan motor. Adi, nakabalyo. Dahil daw, kargado ning bugsok na likido. Sabi, sukasuon ng tasukasuon ng mga katindugon. Na ganun siya na, ang aleko, malangkaw ang singil. Ha? Singil sa kuryente, ngunyan na bulan na ini mga katindugon.
1: Hanap buhay ang sa indong inutol.
0: Kaya, aleko po, aleko, aray ko po. Naman sa paasa. Tara kitang nabos bag. May bayad, pigbayadan ta. So, tigtindugon. Ang koleksyon para sa bayad duman sa mga porpis, pigpataw sa satuya, sa mga apod kay ni, inihong mini wage earner. Oh, kita nag-stim loss. Tugang. So, mga, yan mga paraabasing kuryente, charge. Kaya, ugmahon sa nasa kuryente, iisa nang haabasing kuryente, mga tugang tabi, ta total nga ya, bayadan man nga kan mga tapat na mga
2: hala.
0: Kaya si Aleko man, dapat sa mga mesta mo, nindo ang Aleko, kaso Aleko mo magtugot na mga ang mga maabasing kuryente, dahil pag, dahil nanggat nindo sa, may magboses sa indo dyan, may magtindog dyan sa indo, na porsigihon kan Aleko, na ang sisay man na madakop ninda, na nag-aabasing kuryente, kasuhan. Iyo.
2: Hala.
0: Dahil ko magtugot na ayan ang mga maabas sa supply ng kuryente, dahil nakakasuhan. Kasuhan ng consumer kan Aleko, tan sabi kan Aleko, kamu ngayon may sadiri ngayon kang kooperatiba. Tubod gamaw. I-push nindo sa maagbuto na agma sa July ano ba yan? July 9? Tama? July 9? Kung may agma kamo. I-push nindo sa mga nagdadangog ng mga member consumers. Dahil kamo mag... Na an Aleko, papatawa dun pag nabayadan na settle so account ka nagkadara ko pindang maabas, papabayad kan Aleko. Dahil... Tugot.
2: Hala.
0: Indong ipos nakarasuhan ang mapos na magkakarasuhan ang mga in mga pangaran kaan ipabalangibog ta sa bilog na probinsya kani day pagpangaruga. Tanahing gustuhan kita arog kay ni. Malangkaw na naman mga katindugyente. Ang system loss na pigbabay kasabay diyan mga tugang sa pigcha-charge kan Aleko. Iyan ang mga mahaba sa kuryente. Minaluwas iyan system loss mga katindugon.
2: Hala. Tira.
0: Oh, iyan ang system loss na yan. Mababawas-bawasan ko ta na yan. Kun ang mga mahabas kang kuryente Aleko data masubay na kopta total na ba nakukuaman ngayon sa mga member consumer para darakop ngayon kita kaan wala kaya kisaro sa mga miyembro kan Aleko a member consumer na nagkukusog ning buot kaan na ipush iyan sa kooperatiba magkasararo kamo ha mga member consumers kan Aleko ang nagpo-push diyan sa mga official kan Aleko na magpursige labu-labuhon ang pagpaparadakop kan may mga illegal na koneksyon. Nga ni na makabawi-bawi man lamang kita sa grabing gastos. Ano lamang ngayon sir ang mga darakulang isyo sa lado nasyonal na pwede ta ngayon sir na pagpalimok-limukan ngunyan na pagkaaga. Hindi akong tunay inihaw. Sabi di sa nagluwas na ba? Barenta, mga consumer makakapamili difisil yung pag Tagalog ano? Ang mga consumer daa kan kuryente mga tugang makakapili na kang gusto nindang kunyan inihong distribution utility aro ganyan kanmeral ko ipisilon ini mangyari tabi Senador Win Gatselya kalukuhan ini makakapili ka kung dakang distribution sana paano ka magkalan man si Senador Ya paano ka kung sa sarong sa probinsya kanal bay alay ko man sana ang distributor pero kung igwa pa lamang kuta na kay kung halimbawa ngayon mamuya

0: Ana ang mga poste di pinatindog kan alay ko, tapos ang mapabulos di sa tuya kan supply ng kuryente, inihong kasure ko, pwede ba gakuta na? Duwang kita sa Kamsur mabayad, tagaro sa Kamsur na yung reklamo sa kunyan, electricity. Hindi man sa nasalbay.
1: Hala, tira!
0: Mapagalo na de. Ege, pahit sa nakita. Pwede da maghiling tabi ang tawo, ang publiko, nin live. Live. Sa gigibuhon impeachment trial para po kay Vice President Sara Duterte. Layman kayo kay may maulun-ugo na magpasiring duman mga tugang sa Senado na ordinaryong tawo. Tapos mahiling kita. Day lamang. Tubod-tubod kayo ni. Dahil man kita magkasyagabos duman sa kunyan, sa Senado. Buda, ordinaryo kang tawo para hiling ka dyan. Mahalat ka na sa nasa telebisyon. Mahalat ka na sa nasa social media na nagluluwas man sana. Buda, maski magiling ning live duman sa gibuho na kunyan, hearing sa Senado, ano ang gibuhon mo duman? Magtaas ka man ning kamot. No, ano naman sa nasa indo. Salado Technical, si Sir Manny Almoguera, ultimong Lunes kan Hunyo. 29 na mga tugang, kainipong taong 2029 na kang Hunyo, taong 2026.
1: Hala!
0: Sa salasala ng kinabahan.
1: Hala! Tira!
0: Sa mga gusto po na magpartisipar, pwede ka mo mag-chant, pwede ka mo na mag-comment sa pagi kan comment section. Po pwede man sa samuyang o sa sakuyang linya kan komunikasyon. Sa 0966-420-2491. 0966-420-2491.

Abot lang ha, kansa inyong mga reparo na tirahon tanig di sa laog sa tuyang programa. Ed Bordeo siniha, ang sa inyong kaibanan. Katuwang ta sa mga minasunod tabi ang mga minasunod na mga sponsor sa programang ini. Katuwang tatabi digdi ang Maxil Oxygen and Acetylene Trading kung nangangaipon ka mo ng medical oxygen. Kung naghahanap ka mo ng industrial oxygen, acetylene, pinagre-recommendar kang programang ini ang Maxil Oxygen and Acetylene Trading dyan sa Procuno kan Bunbun, Tabaco City. Kahilera po yan kan Bulwagan ng Katarungan. Pwede ka mo dyan magparipil kung igawa naman ka mong empty tank para po sa medical oxygen, pangangaipukan sa inyong mga mahal sa buhay. Maski matangang banggi, mapabakal iyan si Ma'am Elena Fernandez. I-chat lang nindo ang sa iya po tabi na Facebook account. I-chat, i-message nindo sa iyang messenger. Anapo nindo, Elena Fernandez. Ta, makaskas iyan mag-reply si Madam. Buda, kung naghahanap pa mo ng LPG o liquefied petroleum gas, mabarato, ah, mabarato, may, kunyan eh, may nagbabadyang rollback sa LPG. Diyan na kamo magbakal sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading ng LPG, tapig di-deliver tabi yan within the area o the city proper kan syudad. City proper na syudad pa. Dubli-dubli, ano yung pasiguro? Maxil Oxygen and Acetylene Trading, Purukuno kan Bunbun, Tabaco City, dyan po sa Kailera kan Bulwagan ng Katarungan. Igwa dyan ni host kan LPG. Igwa dyan tabi ni regulator para man sa LPG. Kaya dyan na kamo tabi magbakal. Yo, quality ang niya on dyan tabi. Pasiguro kita kan mga LPG na pigagamita sa sarong sa tuyang mga kusina. Nga ni iwas kasulo. Kaya dyan kamo magbakal sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading niya. Sa mga may raot na cellphone. Pinagre-recommendar kang programang ini ang Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Diyan ka mo magpahirahay ng cellphone. Tadawa anong klase.